inna nin kammin kila kwal kila surule ke nyet na na to do sia kango ba lolo kwa men kam ma lolo na in kilel orre kwa bibelula surude ngila nyet alke ken de man tabuwa alkwa di ngandon ke de bibelosi albasin dem tokki in demle alkwa nurgu kania kake kake innama tari tarai a ore duom bele asa den ore duo den se belen kela amba ben belen yen kaslong lolo inela ngaiba duldia ke bal komol moli naman kiana en ngai nelang albaki kaurela bafago ngai ngi da dogin si kwatara ji ore duo ele duo simang asa lompi kwa yesi a keng jalunga abas jalung na domboran dio jigila koro asa jinya ba rojago kaura asa jaram ba aljago al awuna ken os janni we ngala janni lolo ore ko ben kam ha indu man yal inenene ato na ma alkago illale digi ni indu na ma yei al imbere asa yei kigide ne yei ne den source jigidi liadem bele rising nyet lom ko angi djebidi kwa ngidi albe ngene sinen kawe naji za da kiyanyang in ay kuigal na mataray duin wor kwa lia namas kelma duila jain duila sungin illa alangari min irijagal kini sis boy di labisa idi naji nyanas bisa ngunduta idi naji nena kuro janena ji nyanas jin jimel innen naye ka naji na nayen nyet kilma ngas ke imbalan kini malulla le kay ila bele do nga ja sesi dain fallo ker kala nyam idi neki darma sabato kendel ba dain ngore ngere ba kense nga kamin ine liana ma jaw ngi nay kuro junge ay la kuro junge jama ay kay ne la nga bay hay kay lo la nga imba ay ka sa nga otoy ngoba ne gui kilma bu ngain na singa jomi ba ngain na nga jaba nga lefia ne ji duldin ko yang lompi ne kiki nga rafia nangi jaware ke nyet arai ne ji to doktala nga zaimba kai ngi ne ji din sursi jelu ji la lole ala jaimba jeli la lole ro ko nyang na mai la lole ja kago no redo pellet nga jaru ba ka boru in alanka den kuri an redo pellet nga jaru ba ka duin worre ala lolle ke al kwanke alan dangan dioke inna meden taray ne jidin sursi nga jaruba alan ila lolle jago yan din sursi ro konya jelu ila na meden taray ila aljeena lomle jaw ngi din sursi jam lomi jaw lena men jam yaisa kawe liana man jamming aisa kakawe naji jang tariduo aljija fa in den tarantaray in den tarantaray asan bibalun alan kikileken alan bikileken o sogeskaw iledo nan songa kayinga na kirsingo o sogeskaw alan kayinga na in belele kirsingo marang baranga si songa donga anni a alkele na kagul na o sogeskaw kiboray na borofotay alan kaynes kay udunga testeskaw kerek o soy kiboray na borofotay

osoy kikafalay nakeinga orrekwa ngayngi naskawla na kara na wargis kinkeinga iding na nyargaf kengudo ngafya naila ni madidde ke na doktara salongo laba osoy kiboray na borofatay bara Abdurrahman wal Ibrahim osogis kaw kiboray na borofatay osogis kaw bara Mubarak Zakaria osoy kiboray na borofatay ferraba nafago lobi lo albibayin osogis kaw akeinga alang induon kirsingo alim minambeling ina induo namas namas duila kilma ke den diong ere asalong kigari ming ere marragal den tari alfi duo reina tarifi induila din kilma namas inga agingi ba na kerrek dingin eri jelu na kusenga indela na kuroni na zaimba alang kerinjawi innama tarray namai kurojunge na njaming ahining akaila loli alanga aimba na ngayini nangji jayeng na di reitara jawba ayini njayeng ila lole. Na dual kwe la lande kulum pispia, de reitari yefi. Na ji dual reitari jaw din kulum kanga asinke. Asinke ba. Lianna manjame aliengen eskawi. Na makaungi, na belele kayeng na tari lia kayemba. Ngayini na belele kayeng na tari lia kayemba. Na gari miya aba kuwa bafi. Niki aba kuwa akawba. Ngayini na akawba. Na bas awlalangi la tari a baduing isi ummel na ki kurajelel duing na ki ne duing ki kirel na isi mbeleng idingalang ingarim si jitija algis kaja ka idingalang duing isi jitia na makeringaungi inna maye ne kidele kay alangarim si karrajawi banjumong na deng os dimbaraizat na zi si janzat dinzat nas garim si jan egel na makeringaungi gel ina wadan tarai na digal garim ela alan dingos karlan jabiya yegal toy ngalan jasi ina madan tari na kenen tiri divi jayngale aw nas kanjuru matarika orre kwa alki ayanga nyedin kamin orre duo dang tari alki tawsei duo bi duo de berale se duo kerle kala nyamba ba dile kala jamiba ne duo la ke banais gisi in irel ne dingo reduo idin na abadingi di eri enga yesi anan karake den kilma astirel ba dile den sekel jam dingi si ajanan ba anan kien koranga kergelge idin den jan din jan ina den wori din talangi za kwasi orren nungle nung na ke asanki kan na den kile kai naskan niji galal gi lompi ila loleja alangi nga jamimba albaka ang na komol manga ba dimbara elnes in kwa al inne nen ke ila lole alan juru jurgulo na san kay surunga sikikan alang in duon tara ko ba ale ne mbelengal al dahiya ne sharigi ngain asan kay surunga sikikan na alan surunga kurudu akawidi alan surunga kelel marrakilo lekay orre kwa

imbeleng an senga ke aba deng erike dinen karamale kini nyet na den tabu ngirengi ore do banan idin alang do alan sitawatan wala sa nyingi marranan marranin garim si kurweni alang ille eri dieng ore dole worifia le arino ni mfi wala dile ak bola dile ak in nama day njangal nen kay ore kwa kiki en koranga nyet kiki en senga skirsing idin naba sa kirsio balon pi bengingo ne kinke senga ge lo ker ke lamba makine ba senga le kay ndelling surungasi abanan ba awnas jurunga surbonyu jurunga kalbang inne bindel zatu inne bindel beng marra idin jaylo lale alan orre sistari ja alan orre jaynga killeke al kwang orre nga kay alan orre jaynga killeke al kwang orre nga kay in awna din jaynga lobi lo lalay ala lo la jay mana na eri jaw alan orre do fini ila den taray asan juru nga sur bonu abas juru nga sur nyewiye ila bay nes kilma sur nyewiye na bas kin aw sur nyewiye bas kuro sur nyewiye na bas kuro sur nyewiye badain idi ila eri aisa dir dondi aw karakawi na bay la eri si karakawi kayin jey ngaban illonga na kwang insi abaka baba tarai ki nama ille kay inama induongi al asa azay ki duo kanyindia ale sherigi nama riyaz lomba ila katari nafi ki reina tarifi inama ye ngayngi alam belenga firja jigil alang silin silinya badeling silin silinya den suruna pissinking kuroni ngas kaimba asan kayngi si bakela na silin silinya in karul ingal kwa mburu wale kaine karili. Kwa longa le kaine karili. Daile kange le bajaka niba. Maragari mreingel na kie bisa jule na undu le jila tezato. Na jukuro nina zi jambala ngari msi lalolo karaja wine bibi. Na kwa dola sinjwa albel naba. Inama tarai. Na dok nama inkaming al. Nama da imbele nke. Hayayay alanga kaba king. Hay ki alanga kotoyngo. Ambo toyngo ba. Marra tarra al kene indel bi balon sa orre kwa. Urtu tu gwaeng ange. Al jadong ken buldua keng. Ola al jadong abide keng. Ki inge ke lagin. Urtu tu gwaeng ene lang. Ulama. Na ulama nga al ange keng ulama ho nga ke bambang. Umang ke lang al galun duwa lindi okeng zato. Na ke la kwa al ki inge zato. Al gudin taura keng. Al gudin taura kay na guda kawe ba warre kwa in bera bera ka kire ay al infirtike nin na ayanga ongalle dui na guldin ga guda kawe ba na kwang gud kawe kay guldin ga kin jado kanin tarikal wala luwa ke balan tarifi azat jado kanin tarikal al nyar gabin tari ela orre kwa awuna jurunga kawli lia garim din ko en sizatu baw na derre tarifi na den juru li nas urrel nan din ko e jundine jinan zatu ne zimbelen giya sa jolmo din wore wala din baye ye gisi ay la ko rawa ngayni nal uri ngay sagi lole fago nanin ka nga baji ay nin jalnga inne ngi na din ko esi speedi ne gisi esi disatu din ko esatu ma din garimi zatu bi ay virye na duwi na ki ne le duori tarifi ne le ko esi nga sing joba en duo alye na garimi ne kasi ajundi balan ku inje nga tulege ne gisi idi egines ila lole agwal kwando lako fellet asin joba ko esi na ko esi juru der ru ko zatu na dem buldum fi zatu aba mangi jwale la gari min jirsing umman banji ero illa namaye aljato undul na dingale na kene indel namakwa muwazafa kerela neki na ummala kerela
kuringle nanin kawenne ki borai duin wore kwa awunas kinsi taras kegil alang enkau alang akirsin banatariko alang kamengal kirsin akoba ai nanji duore itari jaw ne dingi si zatu kensen as jagoba ne dimbe le tindi botbot na zemer tay alkansa jisu alang dingi si ane janama umang ine jijir sintara na jirsi kabelanga jijirsin belanga jitonga gari mingereng na garin jamen duin orre na ka anyang na ka inne na majiti jirsin ye gari mal dili afa ko banu kille na mas den duila kingi di iru na kin killa dolam bari do aske balang alang garim sikiri njawi wala ken koranga zawli bazat inna maye na dayin ilike kwa nyarga bele birsin imaynen diengi inama diem beray ali nelam ba al duo al basho ko fi na fi la fi ba al nyarga bele birsin kiengi si asan kayfi en birsin o ay ninka alan kin kay na kwa na killa koranga songage na dinga ba bele kwa alan sejeyi na jidingi si pie asa jaba din wore dosi ba sejo aba pia ba liafingi dina den source lo mempi marabas pie ja na nyanga na bulong ila ba is long aljji jangne esi ki ajabi en au alan tarika inna illa na korwal kilu alulandi jeila alan tarisi nan ko lazin duwa lon baki ka ko nama mete ne bulu na kila tarika ki ko ila nan tarin ne den orendio ki beranga nyet ki koranga nyet alan orredo wona den orredo si ative vi ye intini lalan dingi sin jamin gel injangel injan ne jike jang dogel kanyi ne marajina kana ye kai asan dele kanyu ngina juru tarika alan illa kaimba inden de dentini na asakwa singa mentarat intari al taringa ngina kawe kwa ben kama a kai ne kai kai ne alba ho kirsinga kin alba ho kirsinga kan si berringel ne bolu kai ne inden alan duoden kwe adden fiana duingi si leddina manning itsifali na yaiba nasken wonga juringa fali nama garim tina sin kwa ingal duin kwe asa longa ba al dogala do lenga ngana fia pelle da la bura ba ya kinama yenge na duidia a orre kwa songa gi donga kanni awuna juringa tarika surin janani ngoroboro awuna surunga kwengi na surunga si kensi senga kwa adikini matulele aka gobalan kan kuldinga jato kain osoges ka osonga a in berak nina beranga iskein ki nakwa na bera toxikein a beranga ukein ki gavalai na beranga ausikein a alan kel na kin beranga awin kirsingo duo ale sherigi ki a ki borai na lia dahi ele ka go menan sherigi nin kirsingo na lia duo le ka go dahi ken beranga ai belenga osoges ka du ngor ro kwa banogi na kurono kwa zdan tambal kel kam na makeinga na zdan beretam ka go ki borai

0: Bibaynes kel bam radio samar le ki forim bele karigi bulo kel mang siming le kain taringa le al kaina kauna dain tombol kito nya ding foring radio le
1: osoy ki boraina borofatay osos kaudang iasi analom fi deru rumanleja idinna songa komola maraila tile ye orekel sa ama a ila namadian tari a alki kaina ka ubailasi ki boraina kense ngage nakwa osoges ko bar nga nyedding albel na bago osoges ko bara porpor mon ko osoges ko bara gamreddin adam adam osoges ko bara abubakar ahmad osoy lobi lo aljaindo kaini sila songa donga jani osoges ko bar nga alki kora ker nga bela donga ge kanni songa albela na bago bara nasreddin adam osoges ko ki boraina borofatay bara shakir Sokol. Osoges kau bara Shakir Sokol. Osoges kau bara Abdulrahman Wadi Ibrahim. Bara nganyet dingis oso kau lobi lo albi bain. Kei nga asandain beretabung kago duo alie imbeleng alie si inkiria al sherigi. Kale den surin jigele al sherigi den surin jigele. Ki bat al den surin jigele sherigi. Kile nama yenge nekirsing ila den bera iz lekela. Den bera iz imbeleng ila duo alba imbeleng kase alge hab mishan koi. Na digle imbeleng ingari kase sa fari dengenga. Na digle imbeleng al yeyine is iringi garim. Inne ngitara. Na ji ay jawa ayalan jundi na kiki eskuru arrabanga. Kaina jundi na mangisi nduo juisi fari denvya. Jika anjote yungo balang ilerisi karrajawi. Nasa ji wa isa jis fari dengenga na di ingi ayba. Na iski durukawe yane. Intile loa jeluba alang din sursi la lole jarang. Baramba jowunas jayina inan jamin. Ine le duwa itara linan kere al sharigi. Nangay ngina jotu alang din sursi ingiri jagigil. Egel na jidi reitare ajabona duwa reitare jogol. Anjuroba inning. Egel di le mafru di sensei ina isi fari denkal. Nama duwen duwa tare jaw kapani ki kwe mbele nga jow. Nakapani ki duwen juru tare jaw. Naba jawuringi ki duwen tare jaw. Egel kanama isi la aar sakalung. Maraba di retari jaing jau dua ke bayse mbelenga linen jau lenen jis jalon kai aranja di sursi enema ye al nambel nama mbelenga al gam mission kaw ji kan si jina alanji la lole jago ji jang na di sursi lole jago al gam mission kal ngay ngi na ne la nyan kam nama udo nga aw kay na jundi ne la lole ka gwal ko ngam al gam mission kaw de ki kan na shuraka san zat anan ki il lole kay zat ngay ngi gel Adilla alang gut ki asanay. Kwa dogola zin kulela alang giray akalba. Pellet alang giray akalba. Ne giray nyey algi kwa jundi alang kuri ngile jayeng, alang kuri jang zato. Alang muhammashe jamba zato. Adilla ye garim ke indisi ne gudeli ay lafya bazato. Namasin dola kawrela alang gut kal. Ki akamba na ila lole kawo. Deng awule alan dogola kel degan gut kal wala lan alan ulumi la kal al tulay namasin kawle la kwe aba mingi la lole ngaba sin kama insial inkriya ye tuina kawe namengin kwe alba dentare alba yalon kwa iru korodoga sin kanya ba man ay le kin duoku din korokoro sanani ba enjuru namaya ngana innan tarifiya annin kikin kwale kanga anin kay adilele ko gut ka walmin raba ko tamen tileke anin kay ndola ki nyet gira madrasa kay ki intemis le ka golan an ka go ba nanin kay ndola ki ngusiki koranga kergal kawe nam beringan gut kawe zatu inalan ki royingi gari man ke ngabe lole ban yeke ngazatu marra latile fellet ki karagayen qalis na akuro kamilin diyo ban koyto bir jumo na koyto bir ba ilayal al ila na tardu ta na ngalon balki galabel zat inma ki karna en tarika alan ki dele kay marra alan nga kirsin ba ayninka lolo ilay dorana longin di kay ninja alan ki karaba ja ilan jisi lole rol alan dingin bele sekel jam azan surnga bodaran duwa belil ba alan kibgari ma beerel banes kingi si silajo alan dingi si ajanan ba alie alie faga rivian ji filfila rija wala le marka fiani ji sona ja asanga njalon kin yet alkulum togin diodo dia asan dingi si belen sejo ade garim dingi din barangi ngo asan ken udonga joba wala asanga njwa kasa alumba kin yet yenge alan ki surunga sisin kame algis kawe kikan dingale ne ki churaka kan za to alan ki lole kan za alan ki lole kan ki kan lan churaka kan ela sei naman si kai na ila tari ka za to aba in juru sia kai ngoba a kingudo ka ramfinya kingudo ka ramfinya liana man jamin al masuliya ke ba na aina ke ba na elon pian jundi ba gisi ne ye ki kwa ngarafia na ngijuru ngarani na nyet arabang kangi nenka maringare kasi aba baba kirinsi algis jisi innen kutungul jay nin jalak ille juro imbera isine nembele nali al kan kirsin albaynen kirsin asin kalnga al innen kanga delbaynen kirsin asin kalnga na gi jalnga segel na din juro tara zabagol innama digdigi kinsi asan alang keringa kamene ngaba al innen kanga egel innen jila janga kan kin kuku nga kayin asa juru kayin na tinelele guddo ka koyba na juru kayin diam orren diyo nang innen ngena se sur kirgen puttondi na surunga kelela na manyay ne sur kundi alji jay na semme illa si bas men kilela illa tarihi al madi ay longa jikal hadirin jirsun mustaqbalin ila digba tarikh bas al inna longa al inna longa al inna lwa asan kwa kanga al innen kanga wala innen kenga mara ille ay jangi na ille ay nin juro ila den tari delling ay jain ay nin kuro kinjige ngale ay nin kuro insi alang orre kwa ki koranga nyet tarikal nabas jurung garanyang tari abiwoba batarai aseyang garim kayne zimbeleng inti yalba alba alba bitijatogi enengi na dinga ngi kari alba diok kang alba alba alba diopis yang alba songai enena ngi kariya di ngoro diok kit yimbagi aw na dio duri na juru fisi aw na dio duri na juru fisi juru aba fisi le dio si bangri tuleni ila yeyi al koro dinkiri kay nemes jisiki kasakanya koro dinkiri diyo nemes jisiki kasakanya jijo to ila sa kilo koro jijungo na kiri dingi a kingudo ak nyedenge orre kwa do mongi kanni ki kayin korang kergel ki kayin jalung kergel ki kayin taring kergel etina apa niu na de se idalam orre si ilole rang dingi se julba din warre duwa nan kikiye surunga tergila baldo din garim ina jeiba alan jawngi na garim si jaru jeine din warre duwa si garim jei elore duwa din ngem ba pellet na entileve din kuel din juru ngola kin kuru ngola ari laldi le kena de la kema be le ndelin kuel abas ile ribulo jisi sare be ergidi ne tawra jabe di na lola le ke do ngjago insei lo na bayin aunar ya balin lo na bayin kiyengi si sengas bo al kombang orren auna surngale baydi di ki jel dawa auna jurunga sur birgo surnga si lo menga bawa na surnga ngas ba min ba al in eri gari min espia ay ji ngo ji kaja alangari mdingidi na fiaba ji kaja alangari mdingidi in afiaba zat di sur si nalan ji ngo in bera easy namas bera tokkein alang induwa ngin kirsi wale ina na inkiria sharigi a bano gino kuro nas dain tumpol kelkam a nama kein asin bera tokkage abai tinjundi nama lia dahi yin kirsi ngo ila dual dahi yekie kien bera nga ninge na abado giti nga bulu ba namas dok a ki tintabudu wala sare wala galkila kwa linga lundul nama dokkele nas kage asan kwa kien juru nga leka nduwe ngore kwa bano gino kuro na kwa zdain tumpol kelkam nama kainga nas dem bere temu kago oso giska bara somere oso iki bora ina bora fatai bara sari bara adam donga ki kanina bago oso i perraba na fago kin nama kikang nas kain surunga kau na kundi na kaungi na gal kwasi lo men kau na kikan na kuroka na isen kio kigidia na kikan na libdia kundu na isen kio kurbu akaye ila nama tarai oso giska bano gi na kurono kwa dentum balkel kam nama kainga nas dem bere temu kago.

0: Osoyi kiborai na borofotai orekwa donage kanni lobi lo albayin osogis kaw bara akula khwan osoyi kiborai na borofotai a dense dingi si abas jajwa ba ne jiwosi ile lompedo gibisaini ile ngini kikense nga kirsing osogis kaw majiram bayin Abubakar Ahmad osoyi kiborai na borofotai bidok awuna taras bang illa lo li albi bayin kay nga sinye din donga bani bara Shakir sokol sokol osogis kaw ese belengse kwase kil mangale awyel marra awuna sekel na dorajo alang pie kala jamba na may jurub jabi o sogis ka bar nga nyedding ma meram Sumeya Muhammad o sogis ka meram Sumeya lol bilo aljain kayngi si do donga janina kaynkul jasi donga jani o sogis ka bara Abubakar kido gison nga donga kanni lo bilo albain iding na duwa ba orrede ngi sa ko elba ang elba sande orren dali kel ami kisei ilay ngungi in dentus ke nyedding na dankil mensi are kan asan day nungim borokoro na jado foron suruke na duwa bi duwa ela na den domon fago jawil na kwa kalnga al kwa kan na kain a osoy ki boray na borofotay ka ngungine nen kirsing a orre kwa in nama bera ongale kanni duwa sherigi den surin jigele zat kiye wala say di bi saundu la nye keldia a ila nama ki kan na kilasi kwel asan kayngo duin worre kwa kise a na ba kwel asan kila kayngo ban surin janan kundi na surin galangan wai kundi na duobi duosi na de lole ka al munasibi makanan munasib duol dele gaddami na maden ila loton aka ne kinyet na sinye si don akundi ba nangal kele ki juru asan juru nga sur kanyu na kan sur nga kingo ngayngi ne kinnen kan salgilon piki kuldi an rafia na kaka a alan illole ayin na kanin a alan illole uro ne ki kai korangay na ki lale juru nga banyu duin orren ko lobi lwal bayin keni na kea a surunga si abanan ba ila dan jagingi a osoy ne ine na makainga al inkirsing todigi inkirsing asabeto todiga sabeto adila kwa dabanga sin kawi na kwa lo le kein nas kulunga kawina nan kwa kitar nga kile na kwa lo kein nat kitar injir nyaay ba nan kwa kitar kan nya asan domon kagol kweria na intile jeldew ela kin namas ngeringi intile ji ay ni jala waki benjeng nes kinjela ki kakorang in namaye alang ilalia kaimba dimbil inna mbeling ki alba kan dimbil kain aning si kalnga in kwa namen kiri wala menga asijin kan le kain ilal den sijini kan na kan ila bedosi alang ilale kuro na anana illekela na madok al kalekain al irdilekain na incoming aning a engaba aning in a engaba ay aning in a engaba jikini njanga illa si alangirsingo nalia al incoming al doing eren kurokabe ni jika nyune neskabe inama danji ngoy orre kwa barudangi na palke tengenga kwa sasamin al ninke in 33 qanun duldin kwen na dayin borule tokbir doktare fe tok tare fe tokbir tare fe insanin kwen den tenge al deldin dio kay tokbir doktare fe ba tenge tok na indo kiki ay nimbay in ay jayngi inama den fer jay a orre kwa a osoges ka okibora ina borofotay songa dantin madging ajal ay jundi ba asan ila dille kago na makin sikimo na inle ay nin kalan kuro jial la jayin denko asan dingi si senga jamming al karake ine kal inen nen ngelu na kingudo ngal inen dwedia bara al inen nen kalan inen ko illa ye ring zat illa ye ring ye jibat alangari mina kuri kai adidi ngorre ko kuri enga annan din kwei niu annan mera mezatu jitilai wala salki ko ngul dia kan enga firinga nin tamman itarai mbile a orre ko asonga ge sosokaw kin udunga songa tarage marra kidan jurule leng in alkeringal nakigila dingo redo si alangin jay al yay nejijang. Al yay nejijang. Al kin nelang kamming kerrek kewa todi korwala ingiba. Kewa todi korwala ingiba. Neki tokkang. No orren kung long lompi iwagin tarajato. Jingwa ka kirakin. Aidi sur si jingwala. Baru daile al koyong aleki nyeddin kinge ka kei kei karmage al koyong aleki imbat. Kei karmage al koyong an diokin. Nangayngi na yang koyong an diokin. Na karma kerng al kiri na koyong an diokin imbat. Na ayinin jalan kingi ila lole jarang. Na koyong an diok kake ezatu na indil. Orre kwa. Askelel ba ilang kwa gis kiyokali. Askelel ba kwa gis kiyokali. Juru nga surko nyum. Na balda kebya. Nyaddin kikayang kurangan kergel. Kikayang jolongan kergel. Jiki jang ila jijang. Marrakayang gisa linjol orre duwa jang. Niu na de. Alantin ille kakwa ba dingi si jumonas ki duwa kere kutidia. Alanko nga nyemanga jayiba wala lang nga jingwa ba bikiki ya sibana. Alam baktar nga jaldi na babia na denda waba na madli anjwa ye ka ispia. Kila lole kago. Pa orre kwa donga gikani aysal lompi kanjuru nga suru nyawu. Nas kanjuru nga si kanyu. Nas kilma nga kanyu. Na inka it alkuwa kawe. Na ika alkuwa kawe. Kibora ina borofatay. Tokke kenga maraidi nasyei. Na ba orren ili yuwa kado bidyo ayin. Dua kebal tauray. Marra duo a kebal kwe lalande yung orren lole ke pelet. Neki talang askamba. Marra kouba nas buot ker. Balo bayale dusil. Aw na orre duwe ina illa idi ke. Anang ka ay no isat. Adi niyo adi di adi kwe ti isat. Orre duwe bas. Ola di ko. Alang illa idi ke. Ke lasa ki korong. Illa bes illong. Dar maala ke bana kwe la landeng eren ki kia kelle lam. A osso iki boray na bora fatay. Aw nas inkiw eiki. Nihaya ki kakang. Dahaya la kang wala shuraka. Inal da ingiri kenindil. Nama kumon na ki songa shuraka kangalang inda ingi diyan sa ato. Idi ne kikan nas koranga kawli. Ne kikan na kain tarezi. Kikan nas bisanga kel. Kinama yenge. Lompi kwel la kinini si akwel ba. O soge ska uki borai na bora fatay bar nga nyeddi nga albela na bago. Donga ge kani. Bara Mahdin. O soge ska u bara Mahyaddin Randax. O Randax o soge ska u bara Mahyaddin. O soy donga ge kani. Bara Mubarak Muhammad Osogis kwa kibora ina bora fatay lo bilo albi bayin. Auna taraz bang, na itka ayle kiyo nga si jan, simon si bowing is long algi tinjala, kindi nga na aunus ki tinker kela, nagal kagil, duwa limbele nga le dahiye, ye kage kila udo nga. Nagal kila si kel na kagil ki tinker. Osogis kwa ferraba na fago kaile, simon si bow donga isin koloba, idi naki suring kang, marren kami nga ba non fatta ko ngi ndio djumo na kime aldi ngi ji say lan awne kelma simu indel alan jato kolba jaso adiski duo ngi touringe alan duo ngi sikari njawi ke boray na boro fatay na masin kayti
1: bi baynes kel bam radio samarle ki forim bele kari gibulo kel mang siming le kay ntaringale al kayna kawna dain tombol kito nya ding foring radio le

Baba kuyngara etedok kuyinga alandai mbele ki mitille mitil dikisimu. Nadai mitil etem beleng alba duo

Dee njaaru juda ka nii dee njaaru damay sit raataan ne kema tabao ne in mitil udon so ŋaski duwal ba ki dee njaaru juda ka nii dee njaaru damay sit raataan ne kema tabao ide mitilin diyo dama beleŋa so ŋa kei ne ko hen deriŋ to kirsiŋo dik namay beleŋ do asaji a jalum ba satdigeŋ a jaw sadigen ajaw du asajia jalumba sadigen angajaw aba jilong banui karin jaweti nui karin jaweti aran jalu na nui karin jaweti otang song waske isde du al ke oretok abamba ke abilomba kin is na may mitrin dia kay na makwel andia ngin totok kirsimo du asajia jalumba sadia yo ine imbele bingiti neski ngasi imbeleng dual logic leke a burukir leke a l na o ki kwang eleng ne ji ne sa jalumba ji ne ma jel ne ke imbeleng a jo sadia nja yelia ne ma di ne leng wata jur ngiti ne ina long ne ki ngwa ina ngkar nga di ki ngota nyet iwi yelia ina lang ne ma ye ne ma gake ngala si kwa ye galbas bela ke ngambeleng ne si imbeleng ka ki albas binga se kalum ko agar na sa za kalum ba ne ki na ki na la kan en dalang jinema dembele se ye jinema su kujwa ya galba bu nas ke ngala le dui.

na kan keljam kwa ette ina din karin na magal askirkela dan barnamij bileki mitille nas kaiti na magal si mitil kerkela aden kirsimo na asan kerkelka kidal kayenge ne kidal kayenge na longo dingang do sikwa kenang al dingang kundul nas kaw elain ana si kayenge kerkelka na ete me ina karin na magal askirkela nas kaiti na dan barnamij bileki mitille kerrek ki bas udonga na aldinga ki kundul naskau alansi kay udonga kerkerka ki dal kayenge ne ki dal kayenge na long dingang do tsikwa kerna aldinga kundul naskau ilai alansi ki kayenge.

na ete kidok na makwel anangi sinkwa du al karagio nus risigiwi al palgio dola pal o burufal li karra nus gujiwi ina jwaba lambay la jong awna jeyinga ki ngalale nus yangasi din guti la jawli elain li jiba elain jiyo deling asan gujiwi nama jeyinga na seansi jawli walgal nama jeyinga na din barusi jutumo na din barusi al jutum ba kela kwasi asa gujiwli tilaba ye barun jutumo elain na liya yeng kakire kindelinga na duwollo elena kebo kakire na zi ulo ang arratu lelong alan kwa kerangasi doras kawli ba ni yeng kariyal na ngal kin kwa irtuwa sakal nga ba nama liya kawngyal liki yung ulo nga kawal nama yi bingasi kurwa niyala sa indeling yeng bakele nama keri daimbaru nama kumena kwa diyang gut al kawwebo gutogi na kwa ng arratu leng karul barun kwa ng arrakarul liya namas kiwe ki yung ulo nga nyet al yeng kawwe namas kawle ni yeng ki yung kawwe na ngal kin kwa udonga za kanabal kurung na diye lole kikong. Na ila kampi duo, duo ba ila mpi kila udonga si alia ila burungwa nga raranga. Na diye nga raranga na desi yeng gutu lea kanaba, na maki guti ndora, el na keri, na ma kwazis den bele pali, ide, na ma kwadisi den sabakelo, na ma kiye nga lasikundie, na ma kenge na kenging. Ki kila kwa ndora na, nama gal kuel alang kila kwa losi bau. Kila kwa yeng wa sakal nga ba. Yeng ba nkami nga, ali le duo mbeleng ina daingi, al kise daingi. Yaba den sursi naspi, yeseba naspi. Ilaye na lia yesidok, ba paal jaruti karra. Ilaye na se lom naskuruwa kip, naskuruwa ge.

0: sanadu kenya kangel jam ko adan barnamij oren wudu an jale na ine nama danji mo beleng yani asa kwa taman wakilin ki yikin kwa kilo fukanga nan dan berusi kabe na hatta orea kerna zatar kilo fukaga da dido kenge na kikwa kulko luasi na real dui na yeng kwela son pora sinyetin kagel na di oranga kila gadal dilu agena do kenkan na ine na makwela lam mayro mezi kingo mayndin kipora ininka anan ki wika na dan suru si kenga
1: e kipora maynanga nginka asan ki kain surunga sekalung al kikan orre na alan zonga tarakan banalo karakar alan ding tongsi diote yeja nama li atawra jorona jona na orre jaro innama ilong alan ki surunga sibagi ka dekle na alang surunga dembele kelkam eule na alang kwanga surka isle na alang kain kwangan ken baldanga kango iding na duo aba inkwa al undul asan kikie basawe jidok ba auna na ding tumo nyima jirgo idin na der nyamak askeba na duo nama kwel aisen suru ba kwel aileng jisi jio nama lia el na bau na ki suru daing alanga kunde ba alang surunga sibagi ka lo bilo alka indel din dio anan iskang ba ouno surunga si sur kiging anan tok janki kin do lam bas imbalong al dien tari idin bau alang orren te yeje na alang orren tari nga bana alang idibo alang surunga si bagika idin aba juel aysen jisi en tulle ba ouno din baro si juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tuika wena perrakea na ki aba puto akara ba ilo suru asen kopo ba na den surun songa tarray idin aba tarra ayba del din kwa nyeddin tari nga kwa nga sur an kayeba na karaba ki dine nga kulili alan kel ne kiyo nga si den surun idi karrakawya na nama yeng kuo lomfindo nga kain kuru na lomfindo nga kain ki kaina estalangi bais intalangi alan surunga bagika na alan kwa nga surka na asan kain roga fugo ka na asan kain gurso perle kige nas inkalong in albay jisi te bukeli al duile undul ne it ese jisi enga kasi ese indel iding naka neji tok kankona kay nan toge bele nan toge suru nan toge orre nan toge alang surunga si bagika abaki surunga bagika na kakire kara lia duot al karake ne lew garim bayn kelivian ben kwal undul ki basin kuro kay en nelang ne si kerin kawe
0: a tulle maram bayn na dogi si lole nan taras girsingo na na magal a wo to bare ko dogna injingo kingo yani masana ki ayinin kalan sidan burusi kopo na ki dok aininka ilure dogalan ki dona token
2: ine ki sense abakwel asan boru da yin se kobo in kwel ala menan ki suru se kwengi alkain sur adan joengi kain songale kain alan duo di mbara se joel ki sense ide alan alomba albaki udon balan joel wala zamba dele raya dik jeng nama joel alan elen un joengi ine no menang in kwela lan ki suru se kwengi nyedding alkaing adi ya adi abai adi kweti adi apai adi duo bayne adi yato e nyedding alang suru se kwel nasen kalong lobi lo na minjio timbara fordo albay long in naji na aza ezi uya ezi de nga yo albay long in ala ji se yo iding na abajio lo kerle duo se abay la duo kerse de antar jarana ding se jonde ya bi ji se yo ba de ngi se rengel ji se iramba ilole na may belang ke sense alang dimbara se joenge anang gitie ba dingi ma ji jana jiti jang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjua as jumi nga sanga jua ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina ji ke ke tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru do ki duen jalong e nang bi duen jalong toge na ke kwa ger ngang jalong a kergel bang ine na modo enjundi kwa alkaina kwela za emboru dange se kabe idingis kabi na kingazi idingi nyoke kawe na ki surese akwelba wala sur askirgimba aba yen asa sur kirginga u eribeeri ba itkawe ali en kwela wala gal asa endele sur magin bakawe idine endonga toge aba kele beskir bidial ni mekel dian ni skara bakabe marra aba ki ke sense dok inzika enala yen kaina yen sur kirginga naski dok sur kirgun duwalang elnes ki ngasi tebun kier akeba idin anakwa ki nyet al kaeng kaeng uwa nyet din jenga kaeng ba ena ro aza kerin jangwe akeba ala ming ela kwa nyet iribedel nama bau kisina kusage nama nyet toga jawe na bau na ki enje na ina nama gal rose dembir nya jundi kangu njundi idin nas kuroke na kalikil maskeba alang kalikil makabo na surunga se kwenye na kakire kare na kido keru alang ngeru inala yenge kinga kere ke koranga nyedde na keru na suru se kirging elang daimbo rubasen kobo
0: Tulay, may ramay nuk nas inilole nang tarazir singo na nama galin etiri karing kain kajam kada yung bernamit orang udu anjale nama yani tumbalin dagzis kelkan makayinga nagal dogingo kerekeri.

0: tane do kai nga kan ka jam kwa dai barnamij oren wudo anjare na in ine na makwel anan in kwa masaran poraki a longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masaran na dai kania incoming dai kania yek gizi kina dingin ni yani kwa ngela gidi na gizi lombi ini na gidi don ake erel din don ake na gitani nyama ngi du gizi ni yani ne mako ila langa si lode tiri birtu ila ai pa ila ai ya pa meza dal kwa stungwe
1: e ila girsingo tulay ila bes ilong alkwagen na najibe gurekinye alangi tong dingi na den dio jay na masole sin jamin algel ne kiki ji ko asur kabi ji tole si keli jaw al din tong el ne ji bulo inama yey na firgey na ski kelel ye donga kai nakaduin surule ayin kala dele ya nyalan donga a wala yenin elnes inkwa alkiga fala alka jiti a maraka ila jundina illa on ni idneji juel naka a abaze nyalan kwa namaska kwinkit wa alka aming namas ingwal illa jong nabastar mit innenja ka alambay urung innelang bayis ilong alyey donga mara alanji janina nanana nasole tajaw algi jundi na on na tongdingi ila be selong alye ailong in badi jurule jegil ye imbalye se wala kay na kwa jure jibe gure kingi dia in namaye aiba iding na ding aldingi ay kanyaba din dileke ay gin kania na todi kam alye erikulo yela fingi dine simbelen an algi yal ullo banji jonas jomene jire ki duru nas jela idi ne kullo na duo na ki ker ki kuro ela ne dile bawa balamba ye winga na ski malen kwa aljay illa bes illong albajay ala akeba alamba jido kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeytel ngain kuro si bas ki kuro kawe namaze ki kuro fiya abas jiki kuro ajaba ki lulla asin jinga ba ala nyet inka ala duo kenen belen kadingi si ala abung na jita twal nga jembe la nyet aso kiki kurunga na kurunga si dog jegil ne kendili alang alang buru dog ni mangaske bana son kurunga ke balang ku yari imba dog in nama duo di na duo ba erbe de duo ba sitani ne dibdi ay bazato in alki mudonga pi ji asang enjalun duo alkin sifi na man kurung idi dog sikil ma ke ba in de ngung lompi ay la jilel ba ji yesi dog alang in nelan jaso idi na lompi ken dom berele dog nen kwa abu duo elalang kimbaw ala jundi balang baw ji yesi asang jawringi na alang bero na abas jawi alba ji alba asay na alang antong kongi in nelang asang in nelang kalung kain duo ay la inni ba alki kaninas kundul ki duru alya bawanas ka nanana kasi feldim fianas ka alngaba na elne kering kering bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo nas ka berida nga bala nyesi kering awi nagi erya wala galgi rigwal yan songa kaina kaditin anga na kuin kabe ka alyo anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri tan na dem bari labes ilong mat al aneng anga sambili ngala anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari angel ba ka ban gi sambili ela dele songa man nin nye nyanga nas kerlo dungo ka namas innelang alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aining a asan o toyngo na kuing abung asan kwen kal nga todik ding duo ayla inniba ne ding algi ding ina dileke na abo duo ba ding si asan ki kurojel ki lulla ala undulba iding ne ngwa kat ina na aba na ba dejang wala aba gal kwejang aljel na jabung jidok bak injwana ka na madok de anna kwe ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kaini si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki keyakang na indaingi orre kani na kaya nyet naskuru arrakay na sijurunga arrakay kusanga nang kainge na daing idi indila ilal kafe na daingi ala nyet kidonga tokeng kani na kaya iding na abagis jiduwa kounge nang iuranga jijurun na abagis jisi

ine na ma duk kan na kirsin a abon anka kiyen udonga ayen kai na kawe walgal kiyen taringa walgal kiyen a udonga jayngale alki kan na kaw udonga taranga kilal gi kinga sibuli dia ka watage a jayngin ken korangale walgal taringa kiyen korangale walgal udonga sunwa ken alki kan na kaw ka gi algi kinga sibudi dia na ma kinge abajinjwa aljuel alan a gudja gisi wa tinai kanya balan ji gudja na zgage ba en kam nga din gud al alan am fe inden guti wala gal kingu to mal jaw nyet ding al ba alan kem ken ken anege na mas dog ine abon ko ziki wuon go ker ker kawe na ma abuon go si tabun aden kawe na gutwi na udon to len afi maran abon go zi kininin le kurwa kanya ba alan fiya soga tabu kwale nga bajala na mai gisi udon ka intarra nga na ibula abai lona zai gistare tulle kuro alan jona ja na ma yani ila lolen ji kurwasin jamba alan ila risi ja na mas dog yani dele nga njauna suki juru jatki na njamin inga risi ainin a na king udon nga si ainin ka ide na ma jiki juru so nga bilen jeng na marandim bilen jeng ila fingiti nes jigiti kwa kulisi na mang kingasira kwa kulgis jigiti kangi idina ingari alkingalung alhaini hainaiba yani alkingalung ingari anyoke walakal ingari al itial daifi daiba iba kangi idina kisense abaning ilongana sinkerkera kwa ingaba uonkwe sike abonkwe bangsa sunga doma anga kila gutanga yefya abonkwe bampya sokata bukwale abanyangala nyesi tari bulong na kwela lamfya bantaga fya ayyuno tari na kyanga idina nanti nila abasiki dinga lam donga jang ayyari na jijweli nyala nja abanja marangki sense abaji galam donga asgamba imba ya ina skojo jafi kedek digal namada kwari nga kayi nang yesi dento nkwa kikidi alang ye gutuya namagali nkwa kwen yudik namagal gutuya na stule jundi namaya nkwa ala fiba kwari nga sigal dinenken kwa jajage namandok dinenken jigia kin namandok lefeng andien sabba matinin dento nkwa lefeng aske imba alandok jangasi kane ana kwa kulu walaka ninyen dento nkwa kusongwage namaswege liba alang kwa kulu gutka wa namadinga kawa walaka dinga na kawa ba abaka lapanga kwa age namaz apanga kwa dokenga kwa sinazi linkine yenka wa jili ya kila sogote bukwale aljela nama gisi kila jundia na kila jigenga kila sogan kila aljima salan duwa si nazi lenjenga na dok arikenga na duwa fiengi na dindi na si zundi na jigitire nga na jaba alanjela liaba enyela alangi gisi loe la nama gisi loe la kuru alangi kenga irijo maran taganjoba kila nama kagena ibulitia yani kelo kojo jagene jisi tirintia alye ne jijoto ngwalen kenan taga ile risi jakil soga awelo kwale kizi na main coming al jigenga ge idin ne kisensi abanin jigenga kai men jidini ele kenan jwelin yalan ja banja anjundi ba ai sin jige ba jisi inama ai se ile lo itilla lai se ye jisi jige soga tabugale abajala na aritulle gisin kuro yani taritulle gisin kuro gal aritulle gisin kuro alen jija nama jumana jila lolen nyoke jang de la la la nyoke jang li alom kingiri jawti jamuti lala ngijama tarangal duin worren kwa isa kawle balu duin toin kwa wala jamuti nalom din surre iri jabiti wala ailong inama yenes abonga singang ine lolen itin gutonga ko jafi na jundina yenki ki jarringa kila kania ayensi awol are jangalan jiki kila jarringa jio nama yana kwalalang ina itirik ilo alang kirsi ngalang abo si kuru kani jisi kuru alang ay junga ba idina aba ilona jisi lo tulle kuru alang jide alang ang arija na jiro gala apa janga na zi suringi wa ji apa janga na inzi ji wal ingari masalang gud ahama haja insani ndien jay lebo gudi na jinsi ji wal gudi na jisi jundi na kakira jindari ba kuro jani na jo idin na gudi ye na skibal apa ina aliti soga tabu kwalen ba din sursi kuro jani na din sursi ji gele lolen kisense banja wa ele lolen alkwa ko gulal abon ki mitinin kamini lona murtan sitwa wa lelin si doki araram ba fago elan jisi kale tiba din porsa elal jisi korona ji joni yalan jana dele yene kin ko jojo tiringe elan un isadi ma zembora do jangu ba elan ki wakil ma teringa ba jangu ne jwa kisense ne kurgo dusa ma jingo ka kisye ingori si alamba a abaji nanja
ta kisense in takatini duob duoba sing ilonji al kakire yang nas utonga si ki joru tulle jeringel soko tabukaling alandi sur singan jumana tabunke na dognama singa mingalangi ina setini kwembano na uro asikern ayinga namas kemba genga walagal keng itake di kwakela si age na doktulle.

innama yena ki abon kwesi ine ilolen kuro kanni ding ari walagal ding ari algi jisi iri jogiti en kisense kadun duin sabba kang diem barnes amin kise aba ari kemane jisi iri jogiti en ilolen ne jisi gi jundi en yalen jide lolen tusgon ilolo singa ngajundi ba kang idina baji yang di suring irin jogi ne jijana di sur jaliti kwasi duo kerai balangen nas gisi pali jiki yang idi naba duo nas inkwa ya sa jalumba to lali nangi ila duo mbele silan sunga seje walin duo yisi seje aisa kaaming kaal inang ang akit bang ila bang duo yisi sunga seje idi na kaan duo sur nang kaang nas aming utonga kila al ilong aisa nguwa marang ila duo ale nas kwa siya iba matining tinye aridi barang irinyi wala gasim baufa gaja jijalunsa ilololen kayenga inama yeni kikwelen ilolen ine itiriksi tulle timbit kawe alandeng arratulle kuro imbelesi alkikanne kirsing nama bele ho aiba idina abajidi surinja ki udisi kang nakauna kain surungaling akerengel ba abajumana dimbara belen serising ilololen kinkilo kama jawaba senkel jam asen injiwu ya indwo imbele arising ayala unestolen kwen kel am kakin belangan dio ardila ke na kadien dio ang asan saye nga wala gala san se a lolo kikila ansia ko bo kilon kama kinelumba na ira juni ne ki dain bo tabu ngadu ti bo gal ki abo nga kain tabu nga kania ba na ma ilang ne ki uto nga si kilon kama sko ba adan si tulle kel kam tulle nin kwen abaka arumong aunas auli wala gal annin nyar kable wala gal tu kunyirle nanden tinilan skwasi kunyiro uto nga nan taras elen si nyar kabo uto nga nan taras basin auli nas taras nin kwen kel am nama awngina den sur ingo asiker ka in king belengal ina umanas in dain dara tolla ina rizungo ka kim belengale alla ay lole naka ang na ay lole naka amba awa umana utu adia ka ina gadiele amba namaz jamma ilin kwen kila sikel am na abun nas duin sur si ani nasye a abagal umana utu adia ka ingal na ide ka ina ka as anga ba nama duin sur ya gil ki lo ki nka ilo ngale ya siki utu aka anga ba nama abun na duin sur si ani kila si naska ki angan tari a naka galaza tari a hoa undiba tari asa a galba ila tari siba ki dora ila awala undina tulle tabunje wala galna tulle taraze nama dog ela asiker dinal ka sianer sing ki koranga kernga wala gal abas lombi ay dora inezia foli nama jo nama gasi ki dora ker girsingo nama sgal kwa kernga kel kamo ati togi ati awi nama sye kel ami tulle ninkwen na fingi neski denjuru atko na jagil ingari ailong na inti inanga lomba nama jawngi nes yegal ila duogal si bulong nes kelami nama yani inang zeba ki inang kaw sogata bugale man kumona ki kay wuto eri ja idinna ingari boboti na kelling nama ji jay nama julo na insi jani ji julo ding adelal ji juleng nama dimbara la si yani ila yega nama stabu ngeren tun nama da ulo nama je nama ila lolen fago ingal nama insi ulo nama yani kibay nan kanna surunga kanna surunga si kanyinti na taringa na utonga tulunga kinsi inan ko marang tul maane kangne ki kaimbar ngang ken utonga si wala ka surunga si ki sense kurgodu sanga kilngi ba asang inan kel kam tarasi ni kwen wala kal kain belenga si inan tarasi ni kwen iriko imbaye na ikinga si ngang ilo leng nyoke fi nangi daibembi na ay jundi ba aling ki dele irika ni nadok irinjo alka aming doing ki koranga kerkeri nal si bi bayimel ki koranga yani kwa dinga irin josi inkeria ka halas alba wel abazi aba iyan kwe jang iti jang kwe ni unay kangare din ton jio halas leba tong dina ngutu aki si jelung alke ka wala an doing ton fis a ato wala sang erin yala sara wala sang eri ambarang warre siya jelumba marang ki inye tagatini alin ki warre si kalu jin jwa kuy tumu hata kage kadun sur singa gasire nga singa uto nga anin kilal duin juru lenke inangal dogal duin tongin tahabage kilasi anin marang wele sen abobe abo ilong jia sen tumu jan din warre sabba idi na din warre si anin nusisa wala gala shirin degi gane ji din warre si jani ila yesi ariyo pusi idi na ki kwa sasu wakan ato alka yala nusisa anin ilo duwele na neselame tadi nga ilo duwele wala selmeta ini imba sasunga tarasi betabunka nina maranga jinja min katina sa ambanan duin warre singan tinan ni
walagal utonga kinal au asa doing warre singang jizi warre ayeras mimba abas jizi warre ya mimba ji erenjang ne ji erenjala na aljan ni kindore kinal kele halkanya surnga sina kilal baloro yani bayin kolun jayin nan ninal kwa kin jayin nan ho na madwiti na jayin wala kormias ke ba wala bidayas ke bola akhiras ke ba na makwa kan nan tururu na kanni na duo atinjingo di surin ken kormi walagal di warren ken kormi min duila din kinwo kay ngaba kaunga ne kingul ke duki ki doramanti gi walgal ki swal manti ajaungi di balan jitaga ila bele singan duo siki doray jawalan tabunkari inna manyu kingi ya jaman na kuin barnga inna manyu kingi idi ne ki abakan surnga singan inan irka gidi oto dain baran si irka gina shajan ka dengi tila lal enna kwa ki kurro kani alang sare ila sunga ka kireng ne kinas den do ngeren kanas kiwiti inna waya ni kiasi gundina ina ilo ala nyoke kinderin kaki abonga al karelan surunga si di ni kiasi surunga ngi galanga we ne intaras aiba taras aiba alin jibara jane barangke ngala we ki aba ilo ne surunga ngalanga we ba sare man kumona kain surunga si kiri kang barangjal si dimbara tilang yune enes kenes ewerel ba surunga si imbamin imbara ye den surcial sazungolo yalilo ye ina yalilo ye ina aiba Mariki kan na kan jurong rubage ne ko tengan sur nga sigi bilengko ayan eri simu al din barang eri jengila jol bandi sur lengan jengil inama yena kin ko je janama yenga le kin asi bulita ne ki ko tengan den arra kereng ne ki ko tengan eri kanni aton den nyom le na ma dogene ken ne kirsingu ne dayin al di tule jangin den al di leng na karok an gi mbara tolla dog na ns ine ungan se nga eri singu nama ile la bay lanes gi ngo ba nga na boel ngelen gi ki kawi wala ga sikin tulle nga ba na boel ya sin kin an kirgi ngo babago na ba nga ba nes bawar kin kila albi boel ngi ay sambol ngi ki borai na borofatay.

el dulding ko ena kungi pali doctor ga duo elense akawli ti aba in monken nan duo duo ti kawli al al del dindio ene engalia al kering elase ku akena na na na itinsi kepere mara do elase al it kerina lo alawa ba elase duo ker akeba sangi fro ille ye lompi in lo namas do ngige lo liki sense alba yena lompi a ke nguto nya tinkin alba de no ke na madoko elande ku ade ngara in karol ye lompi na madengel al el na make dulding wen jalum ela na ela una tin bitin ji aba jogone jegila longa diange lompi kwasi squadi adempi dog longa diange ning el na jisi bulona ske bayti el ning na dulding wengela na jisi donga ini el ning na jisi sallim mbiana ji marang asen jalum ba namadok ela kain longa dia na majarri nga gendok na jisi in erel ay ala njegil ji al jain do na njama ji sesel hal ella long kim bena ken segang yesesela jer wala sel jel ba kaung namaske kadora long namaske ela dora kuelangiske ela dora ering ken kwa ken deldin de walga surungiri ine alye in kwa alan kinjanga na kin utonga kitasa jawasan kwa kelensi utonga tolenga jaw ay jawsa wala jawba logadin namaki gel dik ela nabang nyartanga sin surke na eban lompi namas juringa nyartanga kela surke na purokuranga di sin surke na juden surbang long ina altai ba mara ela kese baye ba gisis na longiti inalan duo kirse as longiti ba kaung ela ungal ye el na kwel alangi gisi arike sense e yukwa kele linde ngaje yansa awle dok namas dok dogala dolle di oran karal a elnes dok din tabung ren jasi na dok doker ad longeti doker sa kalngeti abo wala doker alo bata e la baji jang nama dok lompi ne ji erel a e kele din king uton tolenga kela kwase e si jawali di ngi wasempia dik do do pu alken a yanga sa songa nyenge na de dogala dokken kela sa kinga na uton as kalnga ba na kwa kital gal ke niski njuro awlingi yel del din diokoy na juringa kela kiti al juringa e longana do al ololi na uton al lomba na namaski koranga kela ngi undul ye gisi ba ye ina eske kala kora undul ay nama alangi gisi arre ji al injamel ye sese ya din ta mulke kala kwang ay ay yaw ela nama dik dogye nama inkwel alangi do di njuru sari inja lobi lo walga dorabe dora walga alba je ngadi jungol lo ede kale aba do el nay bulona de njalom ina la long din ta bungina jaba ngela do se mo jagil wala sa ngela do se bele ko se joa wala sa ngela do se bele joa al ki sense de lo ba kidik e timal nang ye na ela ana lompe ina kwela ngi gisi arre ki den jalom inalang ela unay kuroske ye no songa indel wala unay kuroske kaun el nang inena duldingwe nang el nang nang in ena riker nang el nang inena riker kul ka ngundi njarungu ngalama giserri nama kwela la ndobi do den tabungi ja a ye lompi albungel kwale na undul kwantu le na ilong longa den undul ditin na ilong longa den undul na tinki e bayti dorana ilong na duldingwe longa den undul na ke nguto nga kitpi ki kwantari nga kitpi tari ndio inal kwa umala gena ski kwa nkanywe e ire namas kwa si dok nungi jenel nas kwa si gedapi mara den jalom do bangi long inal duldingwe na elene ski kanyu alantari ba maral mantika kerleke la nasa jalumba ilole nabodo yinko ya lalankwa kilo kawulitia nalang jorunga tia njorunga inchagirenka wegele siang ka alandu intabu ina lompi sinema se ea egele alambas dombore gut a nama kela belenga al dombore ndiyo ke nyeti nga esa yekwa na kela kwa aile suru ili den uing wasempia alang duing njanga wala kwe nguta nga tolea kia ngalang inalang au alamba inalang au na innamadu unse ka yeki sense nado kel asang kwa se kwa ka unge luna dayangore kwa songwa gina songwa kumul na wo isan den dombre den gutin ya sikaringe walgal jela nga kele dok nas kwase nange dombre ker guta sa baba asa unse nga dioke marayeng na magal kawe na mas dakal nga uto nga sengale na may na kele nas kwase tabun tete nga nangkande maray lole na ma inkwela sa inkalom ye lompi ye isana ye na lompi nang ye na lompi inkwey kikin kwa na inang lang sa dobi do den tabung inalang yo kise alba ye na ke nas jay nga ke inan deldin dio marang nama inkam mindok embele si denga ratu leni na lang anjaramba kaung abadji dombore nga guta jawba nama inkwen asang dombore nga nyeti ngudja adi injual matin den dombore ndiyo nandoke ideal den sora kena sura mariyong kira du banju mokyong utonga alompi ke mkwote yanga adempia na elaba yanga nubungu na yamolela adi dogine den dombore ine bible lejela
nan dok jumo a nas dok godja ine injil Yohana le namang ide adi dok injuala ngel la matale yo nan dok keng a belenga songa ke kital a ye die ngung ela na kital ye longa na keng jaloma kital ye longa a ide de ngar maran na na makina ma inkwel do bi do al ni fia na kwel na rike na se sitabu urro na ilongal gutin sabay na sitabu urro ela real ela gutin sabay ho ela ba ribat den dombore ke na siken do ma kwa kein na kele nas kwasi a ji aba jegelana sela ri tabu urol ji ba jona ela dombore si joyingi a aisa dengi angel ela dombore ndi oke ba jona mala losi jabono mas gud ya tarasin ire un se ban jumo ela une do kidik a ido do ingi wasem pia den dombore ndi o na en kwal baka ang na se ang nanka ang nas jenga ang nanka ang na ri albaka nas aginti na do e kwang e do kal baka nga do kira la ke ba nollo na mas do asamin ko imbarnga a na mas amin orre kwa alang aunas dombore nga tarika do borngas gutka a alang kain nas kain uto on se ngande nga rakel ngel kelai sa kinga si tobu nga urul na de nga rakarul ba domboren di olgal de nga rakar nga ba domboren di aso ke samme ke borai ne ke borobotei a ka ang di embara adam burguna dok el nas dok uto on se ngai na awara na namagal etir kuro ine daim pasir ke aso ke borai ne ke borobotei namastin to lele kaiti azikir aso ke borai.

0: Sorbe.
1: Ore kwa kwakul baila na aisibo mungo tina kerker na longa kerkerle abo kwa nyati ninkwen dombo mungo na kusenga nkarabang indala nsike imilalang kwakul dombang na kusenga nkarabang na aibendeli nkisense donga gea nisonga tina kerkerle na barunga kerkerle kisense wela nandu indonga diele fago ine na madogo la lengi singwa oton so ginsi lo wati ki barka ga men lon fisi ne kayi ngana skai ti ine ki bingang na madogo la lengi kayi nga na ka gil ati duo ken do gara si jurnyo tu leru nyo ken si minga wala gal ken tu linga al di ele fingi dia kwa kul bel nes kering na ben na rimengis ba na ferraba so wata gatini na do bel na bago na gis bo akilal ki njurunga le kayi ni na sa kayi ne sa ko ngaba na dan sa wakel kam mukinga nasdaim bira tabungo soyina kiboraina mara fatai.

0: kosenga mario madingo re baloka la momine donya
1: asogis amin na barafata gis amin kisi alsidog dying sawa kel kami kisi ense kinmagi sunga simoge na madoge na gis tarasi ni kweri singo kelmagi simoi kwa kital kele na kwa gul na gisirim yankawe na kwa kital si kayingana na gundula ingis amin albago dara diengi tuske diengi oto dog na maye aisa waba alkwe lalang utongo kelang kirisingo jurnu tuleng ken siminga ne ken utonga alieneski kwa kulkalung kaige walagal ki ay dorai ilole na madokwelalang sunga kirsingo na kumong asangkalung jurnu tuleng ken ken kangin kwa walagal den samar alsa sunga tule ilole na madokdonga ani sunga na wel alang gis ingwa alang duin donga diele fago nadok kisense nina alsi kayin kisene sa kunga ba aiza addi kaming albago nesferra ba nadok albago nagis rimmen ba nagis bua inna madok sunga tegatini bi naki alang kang neskausinti nadok tabunkani asogis amin iloleng na madok wel alang si kung na nadok si daimbera tabunkago alan si kumon kai gutonage asunga tekatini na alse ayin nasa unga ba namas dog dan solisi kitire na dokagil ayye aybeleng

0: ke bara gisi amin warre kuwa na bara fatai na kisense dokto lalang ka gona dan solsi don kani idin na yesi mati tinjala maran ko sia ke wa dan sol musa jagona din warre kuwa don jani na musdo ku na dan aldila ku
1: ke borai na bara fatai da tolla marraba barin main karin yarna sin walki ki gafalai idin na tin gi jala maradok enna ago nama se kwa kul giskamu ami arens kangaran kul tarasban kusia keba ba shogi se ila insaba algi tin bawa marra ago ina ko rokna kagil to kayal deng inkirsing na kiyen kilo sikaba nama skelbam aso ina ke borai
0: asoi majiram bay musa na janna jago kusia keba werre kwa kitirinti agi se ne kilo gis kitirinti a janna jago jago na janga ba daradini oto na mudo kwela lang uto ke lang kirsingo ati ilong nesgi dogola janga na ki dora tulle jirnyo sare dien tulling aldi jelung ki ay dora jelung wala gal duo alan si dogola si lo tulle le fa wono ki jirnyo tulle runyi yetabe le indelin wala ba enan asil buliti jago
1: ki borai da tolla jinjin o in sa son atarase marra ingis long kwa al kaines kel kame asa dogola kayni na dokit asa dogola kayin bana do kwela lang lot le kawula lan tore dik si dogola kayni ingis long dogola king sereta dakikea na dok si kel kama kitna kayna jingo nge alangi kingo leale idi na jingo in sa son adomi ati elonas do dogola jang wala nas janga walga na joela san jayin dien jurnyo tarala wala taraiba na ailong alang dogola si ay jurnyo sogote bukwale angis kakawa embele namasi longa sasunga tarasi idi nakida njain kul alkaing daldile duobi dualke ba lot le fegel alang si tonga tonga mpea nasang lompi dogola ini na dok daldisi sunga pea wala alang kirina daldin diyo sunga kini nama ine ki jurnyong ina kirsing namasi longa kisense dogola njurnyo sa ilaiba sasunga tarai kangu ina kaende ngaming kilo kwa kit kanai kurnyol na dok sikalon kaing iya na kaing abanga daing iri ai tabin kingi na kilo wali na kago wadinga ruwa sa dogala kan kisense kaimasi al jurnyo tarai mar dogala se abaki dora turre tulle jurnyo na yensi jurnyo ile kiwe alangi jisi bagi kawe na alang dok jing toyen kwa si bagi kawe na mutamasi na dok dora ila lompi kwel alang dok kie kurnyol sogote bukwa le matigisin za tulle eng na dok kwa kuzisin za tulle kinyi daldin di al kinyi ila ngungi na abajegila borunwa kinal kinyi borunwa dinya kien borunwa

0: wale neng jamal tuminga wala le neng taras tuminga ka ngungi sal idi ngina yen ki en dogala si a to le kurnye na dok e wosi to le kanne a ati ken idi ngale a singer gi tia del dici na dok a enin kutumoran tabunkia ila en sabba e enji ngo sa son tarasi marajat ko kwe sunga a idi na dogala njurnyo tarai maraba to le jurnyo basing sokata bukale zat kini na kwa kulsiro daldin dial kay basing zat kini na kwa lia bayin dok gisin tawakal dia na gisin sunwa ke bora angil na lompi dok bay dok kwel nang dok si iwo al dok giki sense puto yara na kindo gora si idurnyo na yena lia daldin dia kwa kulsi di ngri kasben kindelinga na gidok sin kasbenje
1: asoy majiram bay musa kisi na dokinan to lejir singo ilolen kise sunwa tagatini asan ki ko kul in usikiu na asan kalon maran ina din ko jurnyo tulle zainina se ka warin je janga banas mitilal dona in wa abajola san in jalun ila kuru tulle le wala likale asan baden ko jawi
0: se
1: abas den ko jawi abusin jimel ya ila kuru si basin kulu sok biso in jamin hilla kuru wala gal hilla tuwa asas san likai inis ka den ko awe
0: se
1: ilolen altigi dola yang na tulle jurnyo sare dien tulin ila dilela kirel dalinin kwen wala ko sungale kirel na dok atin ilon na ko sungale kirel ailon alan ki ay dorai ila tulin lonvin se sabaje imelo din si sabaje ila jizikel masumo ne jikwes tulle jurnyo wala injalun ki sense idin na ilon vinden forene ye ini alkagi tulling ne otos kin tulling asilon manatu in tulling allon vile vingiti
0: ke borai tane dok ki sense ingis long dogola se abat tulle jurnyo ye tulling lompile undul kangu ngina lompile undul idin na lompile tulle adenen tulle akyan aba dal disike ken karaban kulli inen taras antewa ba namanye na dok yanga sitewa al dok insana kan na ye na deng si balete wa wala deng jaile alkain nama dogola njurnyo alan dogola si tulle jurnyo ingis long jial de bajan wala iya aba ilong na jiki sense dok tulle jurnyo dogola kinsi ro ban tulle jurnyo na brok abas lompin dora si kisi tulle jano idin na dombore nga dingale lompin den belele kan gis inkwa alka ang kuru tulle na ine dogal doing abba kuru ila yal kuru siye anifi na marabi alkem pereng abang ina jijwa kuru aba jurgona ken kwa simo aja wala kuru aba jumona ken kwa simo gena story dik jawya na simo gisi sare ban jangwe ila loling wala ila kuru le rokna ken kwa jundu asan jam na do kwa sero basin jwa arke yiki mbar ngasi al kuru ken as ken kwa sa simo ge al benna ko kwa kul inna mas in min ji atte aba jan nakin do wala si tulle jurnyo ina lomba al delling jijang nas diin simin jalo kwa kul alkayi ati mutamale yaljiki hambang nansi densi min kalonga na dok jile rayai ati ilonguna dok borunga le nyet alkayi nan dok rayai indeling ati lompile lompinong dok ye neskwa na dok ye wosi ini nesi ngwa dokola si alle dorai le burnyo tulingi lale alkawel na alangi ka akeli kawe na dok alang kwang utonga si akebi ebena kien kawe warga alang kwang shunale akeriti aba alang dok kilage al bibo elan tulege na alkawel alan tulege ine na makisi ense gisa staras jela aliena kurusi mongsi den anejela nas den mitil nas ki kwasi aneja san kwa katkul nas kalwa kisi ense kuru abaske en kwasi moge dobi do kwela sanga ina mas long kisi ense al ilai do abaji kwesi tulle jurnyo wala dokora si tulle jurnyo kisi ense bas kwa kul kasben kindela diele ina lombal ba delin ji al bajan wala iya wala al toyen kwa ban al delin bi ban nas kasben mindere ina ma abaji gila ina dai mujtamale ilong kilo kinsi asan kalon ki sense na long dogal kanyi da mu tamale abaje gida boru al kan kwa dinga kien dogal se al iting dina dinga le ki tulin kurnye ki sense elle kwa ba ki mere ba ngame pilan kien dogal se pilan dogal al sa sonwa mu adabage wala asa bagi kany sa sonwa na mara pilan dogal ba tulle kurnye ro ngame pilan kien dogal al baskerep ki bar ngan kor kin delinga dogal se tulle ala runba inna mas in min al intingiti duo ilal ken dogal se tulle runyo al iting lompin da kekia na lompin ken utonga de silonga ine maradok na makwela san dok kalon jurnyo lompin ne kial insana kan dok ilong itrik show ekida ine dok asan katko asan kalon
1: na ine gal kan in belenye kin urtu don ang
0: e
1: jurnyo tule al ka kirini wala gal al jirgi way arantas ki dogola e bay lonna ji ki ki dogola wala gal usura aliyena tongin kwa bang le dien jirgi ngoto lay manatu ya kwesi al jundi ne ka kirinde
0: awle
1: awle nangal imberen durnyoto le alsi do kafaliti ase duosi infaliti wala ase ele duosi imin al imberen yes din sur le sejeja
0: badba
1: ele sejeyi alsi ye intimele seji jira janna si jawliti al apujang asanye den surisi in ukase sejeyi andoi surle wala ye nes iwiti min kilo udon wala si jiyam
0: kiboray
1: yani aba kwe kwe nes di masal na yi jurnyo asanye intim ka asa kikuin alan jirjimo ang wa nadok asa asa asan seje yan doin surle idi lalo asa ji uto on kele jawo seje yan no uto on tulle nga jaw wala ye idi si undul al si ji si tulle jirge
0: e ke boray e ine e dinji on so matarasi e marajat ko kwel idi na uto nga di kenyi na kweti kwel asan jawo le ji al ba wala iya jang na di kenyi na ye automatic lew kele al bibaw na de njuru le kritia ine lompi doxifality di nas iwiti ka ngungi na udonga di kanyi na ki minna kerinyi ilong na lompi na ini kila na jawle akwela ba jimi na jelu dindi yoba kanyi na tabi yende na dinja ilal kanyi na di kanyi na kwele alangis kaulea ine kal abang wala iya angtong abaka tule ani na kuindo wala sis demi wala wasi tule undi nas inaming ababio kikwa ndoko lang ati orobang ati lole na bane ati som gutin bio ati sugi na bio al wudba alankin do wala si bagibo ki han peket korle ala bo wala wujiti dien on wala ki en kalentale abaramba a rinake al baski taras testes ba na dok abas jang na dimbara askeba al yani in namas ilon kwe abalo na bial apanga bang tong na kinsi baw na yesis bamin ki sense yero bay ilasi karilu na makila dora duiti na di dok balu ababiki lole bio ati iya ati bai abaki kwe lole bio kwandio wala ziara bio na luji utonga kila wala tarenya kila jiki la kwandio yao ati lo na zisubuke na subu loji ona ji kadama tale taras sa soma puto yerel ati wajangi ati lo na duosi ze wajati ona ze mustashba kare wala lodigle wala tonke na bio alang ziara bumo na rijaba na ji ona gani wargal na dok belenga kila sigi ya melangi lompi afi ini na iske ngala jemba utonga kinal inenge na jingwe la jingki li kena kila silu ye ide bas bo ba en belen duinga bola duinga asa so matule kalo ga ba painga anamba kinini anamba inenga inali yenga we
1: ze ni na al kanga bo do ginen kumingi ne kumingi al kwe wala gal yani real ba ken kola kire
0: se ay wa real ba ken kola kire ila bele se
1: ina si jam nga ba jilla no uto to lenga jaw idi ne kuliyom ke bang
0: se
1: kire to lenga se ji jaw yo ba low
0: se
1: na mo fingi tin ero fi
0: se
1: wala
0: se badba badba se en nama abalo jegela di
1: jago
0: al ze ikaba ang tong na si jara abu
1: uto jit
0: na ye kwe des ang tong wala dogala kia na duin di entemu si jara abu uto nga jitangal kay wargalal ka koro am wala koro abu aliena ki kira kami yel ko luena ka kinsiaw yel do ba ngame aba apake nga kilo tinna show ya neka alamba dok inenka
1: apai ba ne
0: na yemin dokke nga kawe di
1: ide dokke nga ga ta mungkin enye jisi lo ji ka jaw
0: egal
1: na ma yon kwa yero alampia
0: alampia na ki sense ken ba yenga na kawe na ide anan ginjo asan jawri ba ngame nga ji ka anjaw aba lo na ji
1: ti la ye ti egal idi na yal iti aslomba
0: badba
1: ji nga risi ka anjaw fila mbaga singin kwa abanin tulle agnya ba jikanja
0: jikanja wa in le ayi ngaba ititi la ngal kanyi na ma nafsu tabi la zika ba jije na ma lok aba pakin la ma sijara kabe min doke ana manin ki ana kurnyu na kira kabe na sijara na udon ga jitanga kawe na ti kemi age ati pie na ji pie ya longa di ngaba la iya janto yindo na ma nafsu ila zika na e ga na ma pie kawe le ana ma pie kwa koro le ayi na kwa ngama pilan ke kendo wala kul tongal ke albu kul
1: alwa pie
0: pie ngaka yi bas
1: e pie ba ba duwa ta kula tunga iri na ge se yani ji nukta dulle le jir so ge le iya ngwe tong na abo aba yen si kien ja ngale fie gain alve kira uto dokkan ke inna ko adele bala korte zainina abe jilone ki duwa ki jaldo birsing. Naji ila duwa zi alke ki jaldo birsing inzi jam in katonga la amba.
0: Egel, naji tonja. Egel.
1: Zaina ila foreale kienes ke la amba.
0: Egel.
1: Mala tuwe baden juru leng jawriti.
0: Egel,
1: bae mbeleng inni. Mungkin sokerna jumane jaldo bwone kia kirising.
0: Ewa.
1: Simbeleng eka alina mvya ya laki namo ki namo uto doke ngake. Yani daing orre ki sense walagal ki kakial kwa daing borung kwa kang. Kwa udo akela di sungo futo keli apanga ke.
0: Si.
1: Yani abe elon ne zi eri hades apuye nga. Kwa abadele ajao kwa ene kirsi nga. Marang udo ngal doke ngake. Ina kolue ba in iti ina jijalung. Ayene ila li sungo apaya.
0: Si. Ni iti kanye na apaya indeli.
1: Uja.
0: Egen.
1: Yani ila iti ila mungkin nanin deng eri walagal ila luhalen yesi. Jigas mungkin nani apa na apa?
0: Si.
1: Yani ila tille alji njami ila reality mungkin nasi kwezi dio wajafia.
0: Si. Batba.
1: Mungkin nani yesi utong kila leng runyo wala denjuru leng kilma le erdija na jurnyo wale sare sunga nintarai.
0: Sunga nintarai batba.
1: Kio to amin jongo ne jegila majiram ba Musa. Kwa abas hadas apa ngale abo ari apu geno duo via khalas ba ila si kauna aja wakawe. Marang kilal doken age ne men kam ala long intiaba yal atingi lon ila itisi aji gilaba iti yela na paindeling wala ba iti indal na madeloling
0: eget yeto aba jegila ki gavale kidin bagi aba jegila te ki al yena kwa kam ngal daldinga wala dinen kwa kulal kai alle no ma isge an nodi kena iri nyanga na tumuo na nodi kena nusi na nodi kena kar kariere kari kwa na maskinga si kimele ki ate aba jegila ki kari kwa namakau abad di telefon tu le ella wargal tirimbil tu le wala teknologi ale eritu le asal ni ada erukau making na al dewa pelan eritu le pihana al ineng eritu le na al pelan eritu le pihah namu udang apa masih kalu maradokya agensi al dah lekai as kiringan ba egal ki nak kami ba ki al fokuran akang alan dok foto kahring na dok illo leng kahwal kini kuak namak kuan si kalu
1: jadi dia le sejuk insan fokuran
0: akeba
1: buat beleng al insan fokuran ni
0: kadip
1: silong ila bele tulle ala balan duu
0: si
1: kangi
0: si
1: idin neki lonfin nungileng lonfin ya benen ba jaso ina benen ba indual asa erikia
0: egal na asa akha ba egal si
1: idin tabu ko kulba arage
0: arage
1: maran kana ma wela langin wa ila dual jinjel wa sai songo akene alfu guranai ba ye dem ba ila itilla sikia
0: nas dar sipia si
1: maran ji jalun sai ila itisi alun jituna apa ja
0: e na den jin wela egal jin wandi apa jadi itu saja
1: jalan? Jangan jalan zalang apa jauh, walau banyak yang ilah itu nak kebalam buat ina amin.
0: Walau langam nas agi marawai, nama kering orang. Naki nama ilah lekai. Kini sense, ye dua kebal fokuran ni. Ini nalompi, kena si algi tewa. Kini kedengis jain tulai gis pispea kuakul. Atis jain atas jambaya yang kuat bukul arabang. Duin tebung.
1: Nee beleng gel gena al
0: deleki. Deleki. Maraji apa jalan nas besar jauh. Ye bay inni ye kam beleng imbelesi rokan dombar digle do kena beleng na imbelesi beleng na imbeleng giya sa itti jang na jalum sinas dorro jawala nas dar jaw
1: kalbesungo
0: marasa jang itti nas jalumba na duo kena nas long nas bikal dingle ti so gal amu ne le duo si anni asa long nas kid na imbele de loy egal kini asan jang
1: egal na ne real si jang ye na deng ne si ba ma zauri di banan oto injwanan si yani real si jambal men jo anzi sare nga jambu balam ben jo ila si ambu kuku yom to
0: amnes ala la la ina nga jo
1: ila nga san injualan si ba
0: ki bisara sin ja
1: ki bisara jo no mening
0: egal si me inna ma dogal longal dog dogolan jurnyoy dogol si ga ba ki sense ki bisara jurnyoy ki tulle jurnyo dog baye ina le akwa kulle tulle ki ndelinga marado ga ba jiti jurnyo do bay long de na sa do erijang na jote ngalan si doroya egla sande ngorojalo na ma yel na wuri wuri ya na ma jiti ya na mas jaga jata na ma ko ngata bunja na ma injo asa agi egel do gora do bay nenge aba min doke nga tulle jurnyo ba le aba apaki na ma ikese maraba doke nga tulle jurnyo na apaki ki sense le bangin kelma si moy arana sare na basin jalon al ki sense tulle jurnyo na sa sama tarasi
1: ye dual tulle runyo e wala gala tulle runyo be kam fingi dina liya kenga ala si lo mimbe
0: wa
1: yani ati tulle runyo kam fingi dina kenga ala si mbe e ka tulle runyo na ati tulle runyo ba kam fingi dina kenga ala si lo mimbe na kwadi ya kina lo ilale kao kiti ana hata den kise yani abo kuro mungi na winga ba
0: aise kwa sunga kina ila nga wena akenyiti aba inama kise yense sa sunga jiti kangungi na ye marawadle agi baspi na kurel na du ina tani imbeleng ala wel balang kuing alang kong ini na yal itikya jurnyo tulle abulo ba maralial apa yang anas maize mbaji tina tulle kan si tabutuiti nas long ka al apainga kwa kulgi kimele na katulla urnyoba na kwa bay nalenga wala na ido ay kwelba wala dobe dobe melen ay pelanen kwa inelong wala inelong ide namas tebutina starra yalan ki kwanke na arana sare kwa kanyinga le anama ke ang alangi ritaje ke na kase tulla bundi e ke na kase bundi na to ka ki kwanji nganele ri asam bagi asam ba duwa ke balge ka bagi e ke le anama ke ang alang de ngani yal ba bibam bas na ki sense ba ye mus mus ke de koronga ba diele na ba ki sense tulle kurnyol ingalal tulle kurnyol kan lia kwandio aniske na kwa kul bagi kawe na ye lia den rabuliti wala den hurre bil kamel buliti nas longi sense kasa lo an alan die wala mujtaman dio na duobi duan bi lia ke ngala sese me alke borai na ala soy na isa songa tulle burnya to al bagi kwa kul al badu yin kristian akitulle egal na lia bas longi den egal
1: ile jurnyu aye tulle runyu matsana ile guaye tulle runyu e adin itaga de songa gane tulanga kurnyol hal yani dan woreling e kwa tasir zangai wala bang inen jurnyu ene ma kwa ngamma filanin gol tule marang woreling tasir zangai
0: e ingis long ki sense ki dan worele e kainsi na kote ile siminsi bakir sin kalentale na ki kunyi kallu na marajuru le na kilmangale tabiga ko tari askoba kwana menga na yal pilanin ko isbigil albat sa tonga to leri runyo lakin mara ina kame ba kala kuinse
1: kalinin
0: urnyo
1: yani jige aske ba
0: aske jige tasir aske ba bakwa gena na kirsina zaina al bele al yena masalin kame ba bele jirso al hawa bawna dwi khalas ila namaje namasai
1: jige jalo zai la bele jirso den talal din
0: do na kangile egel kando din longa ke din talal ke ila namaki sense da ngore kwazi ki kuya sai ngwa asan den tasir kanwa attendance sokle alle yena jainga kuli ne longa ne ki arana sare bayena dokenga kinal kunduna na pakindelinga na stonga tonga nkawe na lompiro bayena dokola inni na dok songa kindeling orre na ye jainga bakuli ne ngena man tini na le lompi elna ngwa kala sa hadwela ngwa kusi bau as agente ba de rimbanke marana maki kwela anan si anisi kairenka jainga asan jainga dora kairenka asan kayona ki ilako al jain tulle na dogola selan ki sense ki tulle la kurnyo ala ko bal ki kalenta kirsing wala ki kuyi kallu na mara asiras kay den ani askam
1: ne je jaba zainina worele mfila ngabelo na tasir ge zainial duoto wala gal dogola duoto ngi si jelu na jamayen ko kurnyol inalon ba algi juela sangile duolen julu lakin marang inin hawele nja galalan ke le dora balan jona zin jamin alfilanin dola si bagil wala galal lolo jidiye le jagil alji apa jang dem jijan na tabige njana diye le tabige njana tulle ja maran ki kawiti ganna smitil kaldi ganna singa mar anin dogala ji hal ila goisi kilma dio yani kilmalan simoy wala dunin kilmu fuye
0: ki boray
1: jijan ski midil gi duwa gerin jall
0: ki boray abas ji min dem awule wala den togles ki tulle jonga nas jawle nas injo jurnyo ina la lomba alba ile duongi jurnyo yake ngase lombi na ini kang lombi ndombreleke nas ngwa dogola se alki dorat burnyo alkawel na ina lomba jurnyo ile al duingi wala pilan alkense runyo alang liaka onos ullu inye julwaiba ile lombi na kingase bajina ini kwa kula san kai danjur mara ile duona ma lombi ngi de ngane situleke lami na kie den ken dogola siki ile dorat runyo jia to aba jo an 15 jurnyo na ile duole ji ona jegila na gel na dingo ese wala kin dogala se dog girsimo nas enjoa karo al wela lang bilok imburnyo na ile don dogala al ile don dogala bagil ay kurnyol nan sin enjoa injurnyo ile duar runyo ina la lombali ye nas arreke den juru al dombro ke lomping na imbelen alang inen inen he ile dual ki ile doranya na karo al wel kilo al kain tong alandok in kurnyo na al ile duo ken runyo ine ko ile aba apa nga baslon ki sense ile duo wala doing ba wala doing yal gis in domong do ile fago wala wosi in ina la lombal ile doong ina skullo al dombore ke lomping na lompina is in kwala ki in kurnyo he lia zaje ngang yemba wala dikwang womba basi long al lo ke nan mara abasa jwaba inen dok bang ke lia na madok dingiri ting dikong aba kis kiringa sfa ba wala ke jurun koranga sfa ba na ma ngwa ya gi lokal ba ile doong si jegi la bas na ma jino jullo na gel na skin asin jama lan kilo ginenka
1: e
0: gal ile na ma dikong
1: basi long e kur ken de de ingirse ngoy nu kwa masalan utongalan e duo dimbarale kelmo son dorgala ngai ba wala gal utonga tin tin na sanga ka ba in berezi do ul ko ni kirsungo na ngi kirsungo asa dogala su ugdafi hatta jilon na ri jegila na duongi na jijen na il duong den juru ke utanga jamane jola nyi asi jani yanga si a sogote ugalen matisin girgingo fiya no yendo security
0: si batba
1: idi nali ke njanga ba mbere alamba ki rabu duong ri jegila bayin kwa gina sinke ba min dio kelma pisani ba idi niji ina jurnyo ba niji ina azgali ba illo na mere ko la lanki sense ki ka ngene sunwa skering alki alore kwa gang ilalong alang eribe edisi bizad zaini nar foreng eriving it zaini nal kasi ken na kwa albene skering ko gul albene skering jurnyo to lenke siminga alsa sunwa to len ilo leng namo do ko la lang kaung ina ingwa jurnyungo rheina laiba ina lamba al duo bulong has ina uto songa ke no urtu to ngi di ko ja san jawliti ki den sur se je ya sinke ne den sur si aining fototiel ne den surin den tulinga si long ne den ke kiringa si long ilo leng al urtu to ngi men ka hoaiba din ne sin kel ngi jurnyuwa songa tarai nal uto ngai alang hatta apuwa si tihringya illo algese en kwa al joingi ke wala gal jirgingo ko kireke alantas ki kwen walgal alantas ki dogolan ile jirgingo nama yene sare yansi kafi ne sare yansi tullen arin ne yensi sare tullen uto tullen asfi ne jundi ne kwa kerngai kamnga filanin dogolal tullege ile nama dogolal inwa kidan wara nan bas inkan alan kwa kerngai angul filanin gwal inai ji ila la jaw alangi sare kwa taw galdul wala ila njong islam vita wata yan dogola ji hata yem bilin alan kiden jurnyu wato le burnyo na tani ine ne njam alan kwa ina ngau kina ma kanam wala yinwa kidan wara lin insisa son skan hata di dogola le ati juri ne jingiti din surin ban jamin al oune ina ngiyangin
0: do alangi kwa kagile wala doni ati
1: uto nyetti ni kwen nama wala lin yinwa in eri al kigo nuilen kajal wore do njang jollo tulele wala
0: ko jojanski ay asoy ke boray ki sense jurnyuwa wala jirgingo ba kwa pangale undul abas apanga sur kirgingol dokeng ban kumanas jayin kay na ban kumanas apanga jirgingo kay yendo ban futo ke ay la jirgingo se namas tulle kirgingol inama sa sonwa domi wala sa sonwa dari ine namaki kwela alang enkwa dayin orrele jayingale alkay uto makinal kul indelinga dayin iri wala ji joyela lanja inalji ajo abati juri na tulejingi wala ati guti na tuleja wala ati ayori na songo ngajizo wala kajizo
1: ayori
0: alja ji idinga jawaba idinga jawaba alangi kwa kalwe maraki al kwa kitkan nas kainas jalong siki sense ki dora tule askirenga ba ba idinga alangi kwa kalwe katwa ba yelna zai juri tule ingi ba idi yingi te aba orona ku imba ngali yola ku hini ai di ate indwa juri so to legi na alsa so anepia na ining na ku imba ngali to so ate do skasi so ngonga ang na ku imba nga aske imba do ba waya sinye ngasi awle asa kang ate ka gut a na ka gutu le na na yinga ka yoba ile gusi do ba unduna sang awle al ka gutu le a na si yingi to sa na ma ina aba kela lompin ke ngute ngale aba kena lompin ke ngute ngale kela wala lompin de belele al urtu to ang ji idin ala jawaba alangi kwa kagila alangi dojegil na duo elna jisi ane piana alangi duo ngere to sejam ji allomping den aningi na jaw
1: den
0: tulingi ji juri tule ka jingi mar idin ajingi te ba alang jonas kwa ngere to sejam al ji inen jalo asa ji jay na yi nga sa kayim ba ati songo age ina lomba asan jawleti asa ka ang na biasa bamba ati ilona ze gutule ja wargal ati dok erit erina ne ya ina lomba rang gel nas injwa sa ka ayin na biya sa bamba ilongi alya kwa kagila alangi do je gi domi ingis dong al na do el na mbarti ane pian ya ina lomba rang gel nas injwa sa ka ayin na biya sa bamba ilongi alya kwa kagila alangi do je gi domi ingis dong al na do el na mbarti ane pian ya ina lomba rang gel nas injwa sa ka ayin na biya sa bamba ilongi alya kwa kagila alangi do je gi domi ingis dong al na do el na mbarti ane
2: Yeah.

0: Barfatay kise warre kwa na dog si daing sa wakil kami na mo dog kong iti na asang daing bera tabung kausingi. Bara Jamal dong agi kani aljan na jago na dog bara abunani dogi dong kani wala abdalanani dong agi kani bara safe kiamrod bara safe asikir jainga bara tariu dog asikir jainga dong agi ani na bar nga kere nga alkiyang kona irinyenge kwasunga ke ingi se ne kiyang kona gis irinyenge marang kungi gis baso na asogis amin kisense kwa kital bel na bago nagis remember na aluno kwa sunga ferrakawe na dok kwa kerna siskenge ben na bago gise alki kan na dok dying aldi ilkir sing oton deng aldi dok sunga tagatini kise alandi suri kuro jani abo duwe la jangal juri ngotule kwa le jangan e tulle kurnyol asandi suri si injem egel oton deng yomile ele juri nyungal ke kasi tulle elal ke kasi kurnyol kaza kurro ang wala garal doin sursi nge legel kamana tu al dora aranga na tubung anni in nama dogol nang bara musa la ngi hindok no min kurro njani lay ko kidal kendo la tu lugu nyon no dogol kida yanga su tu lugu nyol al kurro la jani na kanyana sare kwa kindinga ko iri kwa do kendo la su tu lugu nyol na kendo la si balle kae na kingalal yanga su tu lugu nyol alangal si surungang den ke kiringi le songa kalnga wala bay longal bele hono kirsin jago
1: ki boray na barfatay doktani kinga dokna ke koela la si daim bera tabun kago wala daim girsin wayal kan yan kirsin o english non ki sense giya ba dogara si tulle jurinyo ki sense kuroge na kan ya jainga tabu kwang irina gi kwandio al jain ki sense jalunti ina al ortotoma inengil utu abas pugon iri kuol al karra long inti
0: lo
1: karra lo na kwaba kalwe ila utu si maraba ilon na sterebe san karing wala duz kuol fugon den karing ala long inti ba inama ilon na jayinji abas dokola si tulle jurinyo na dokola jayin tulle ila ina jurinyo alang yeng tebu kwale ki sense wala jayinga tebu kwale kurros kengi jigi kurro kanya na nyendok si kurro keng na jieng iri karra doite na ina lomba alba boru tok deling ina lei boru nga boru le nyat duiti na kiel kame ina te gi aba jekila te ki al kain boru nga kele al kalu al tuskele kain na kalu arana sare kwa nkien belenga al undula al kirsinga al duwa pilan eri pia wala al ila duwa pilan inde yang usura kwe korona eri pilan si tewa wargal na tirimbil tule wala kihimpia wargal al dombare tule ranganas kwa gutkawe ila dombare kang boru nga kule dui egen na denja yang ilal ke walal eritule pia ati ilona na talamhudi telefoni tule ati ilona eritule na fia tirimbil lai wala ki kamsa duon tayara lai na tewa kang dui na boru boru le dui ileri na kwa kwela
0: liana duo togi
1: egen duo togi ngai ba boru kul malayin kinal kenyi jine ndiyo kusi kiwiti ana kiel kamel ile duo ane pia ila namayon longal den usurasi kuroini den abankereng iana den usura ali yesu kurunyol namanyi ina gud insi pia na ate el na inerisi pia na ila lole mpago na deen usura si kurro inni nan deen suri kurro inni nan deen mujtama si kurro inni nan deen boru si kurro inni kin kurro na mayena kwa kunsi kas ben kinena deengri inna ma sasonga tarasi alangi dogola si ki dora jurnyo alang kwa shegi akami aba wala alang kwa ina kami aba al na lonti deen bala yebi wala inempia
0: kam mushkila yin yen na ki dayin wore len yani ila kana surunga si wala gal kwa surunga si ritulle man ne skindele aba wala gal hatta je dingin jelunga ila kwe tulle kunyul ba wala gal eri keno korongi ajiba lo manga san dua tulle jelil ala sare ila le so tulle marang aba jongone je ila dayin wore ko wala gal kwa nyetti nin ko en dedile fuyin ke kilmangale
1: sa sonwa
0: idi ne duo den barasi wala gal den baran kwesi wala gal ayin kan hata bayi masa belalo duo ke balan siki utule manne ngen ba jiti le jiti ile jiti alji nyami ngal duo si janni di le la fingiti wala ile duo len kire
1: so ki sense inji ngo sa so tarasi ki kwa ki kan no kurnyo ki sense nang dokini ni si sunwa ke gila ki kain kuni na skiwi sa sunwa ina gijo abayme alze giran intongnya bayme yakam belas lomba kabadu ilot nanya kizense giran alli ina kilmanga gitige ile baymesi bang bari bawona nini giti tan warganang tewa warganang eri giti anetia egal warganang nang longa dinga lal koyanga mang eri sim ini wala eri ana yaba wayinga dor kerang amina gena way kan wuni sar kul man kilman giti egal namaki sense kayin kilma gena giti ge na do di mbarasi eri tulle manne ngazindelemba kate aba egilana do mbara eri koyalan tulle pe ana tebunje ka ire bay kilma sodoro indere egal badilalan kurwane sin waya kai ineri asa songa tarasi al jaw al awuna lompi kuroni ne kilo al gis anikaw alan tulleje enaji al ja inala lomba din surin al dayin naja in al dina masa songa tarasi nama e 14 anidi ga ngana skelame ke gavalai e tusken den dio tiktok le al kwa ke ne kulwe inama e burwal ispania kariya nama dikke na kena rising na e kwa dilangsi e bele elana rising na bele kwa dilaki burwale ki ngilma sa songa jittige aba di ndio dori kenas e erdik erenga na kwela ang eritu lepia asa banyenti ba alang tabunje alba bundul digning en kurujio egen namas kalas ku nafsiata ba nama jundi wargal digning en nas bawuna na zun memba nama imba inal duin kyanga na gigen na anija namas hukumin biyan wargal kurunzi biyan ma baw maraki dai kayen borumale do alagin garibwa urba kiyasa in kayin aba de dokuro na eritu le kwela lan vianas erenga juru leela al kin munazamata na kuritia na kin kuritia na kundula na indosis kereli egel na laimin kawe na skereli na kanne na kalwe ineri hal to leela yalan giski se ta bunje wala abaku mena ki sense indosa ira na kulle wa sunwa boruma kul kila egel boruma kul kila boruma kwa kien ta bunwa nang na munazamata kinan yena ani asi daimin pe ati do mujuru al kwa kin kama mujuru ma dole kin kin si daimin kawe al kundula na chat kian berel nadin majuru in sigi stabun kanya al ila ngi nakia ta ba jegi lana duena telefon pia warganin do el na jumana arbi to le tewa wargal tayara wargal tirimbil ke wargal turlungu gatar wargal eri to le pia dawa wargal kin kinal kul ka ngi abas irringa to le al bon nas belen kwasi ko al bas kereli marabiyar kin kil masu soji ti al botay ngalangil al ila ngi na botay antemun in gi sense na mas long ka ta ba dai orre ngi iri na kadu da na juzu in le urnyona ska alo in na mai tin kadu suri ina wela lang irsin walang bar nga sade yanga waki sense in tin juzu min ali na kwa yanga mangal sakafa wala adat taqalida ke munya kinal kide le kurnyo ki sense ka gila sunwa aba dai do eri kwa antu lepya kurukiti kuruas kanye te balan te bunje warga sin jitika nan kunde aba yake ba na ma kona ske yang kurta suruki na tin jitika in na mai yana sa suma jiti ki sense dan jay lelke na yana ila ngun ko te ngalan te bunko
0: ki se albeje jo aba bara musa kwa ala kel kan dulingwe surunga zis kurta suruki di na ye ina lomba al otoy wala al kani min tori yala imbele ki kay nguo na ki kay nguo to morgonga na maka wala sangalun ki kana jurnyo to lengirsin no wala sangalon asas asamin jitin wala gal kilman jitin duldin ko dele jawla la haddi ma wato ne ki kan na kangi in jitin ne ko kullin ake ba na makwa ma yana lake mungkin nan dai belen dia bala kin marang basi trigjar na man tabu
1: asoy ke borai kangi na in jitin alke daldin do wala nyatin leba na man dai dio nake ingis long ye jitting lobi lona ke boru na ke bakwa ke na jitage na kwa ke na tulage idin na lompi beleng deng belele nama in aliena torek dig dulding we jittifia aliena ki erbet coming na kwa fukanga sitan coming aliena na lompi ndombere ale ke in nama dobi duos long aliena kwa ngama ngal jittienga nama yena jitting ilal kwa kulle kari nama yena min torek dig lena skaba ile jittinzi marra nama kanwungi na jitin dayeles kain na kwadin kain na jitin diele akeba kin kwa kangut kawe na ile jitin si karakawe
0: ki gudit
1: dora dawuzen kawe na kitengenga ato abelo na tengenga kain mutamare walgal gutuleke jitin ile sibasun kurongawa na karakawe na basin kalon jitin ile tulela bana dobo ba kwela jitipia bas longal tengeke ka ba ngwalan injitisia tengela kasal mai ami na lan bas jige alan ajunde balan kai injitisia nan dogalan bas kigia na mai lot kai naka jain alan umma batulle kin burunwal tumuwal na mai kitenge kana na ki gutulle na riyaki na mari ringin koranga koinge ki ate na mas kai na good dixis good kau na good ay batulle good na torik dingi ila na kwa kering kundi egel kundi good akerngale keng na maki kayin sina ngaming good inal baye anan kiki anto al baye na se na inal baye na kinga sutum na surunga se ina kingba kayin wongal kayin na man kayin abanga na man kiya tel kela na man kayin dogala al ma nafsu good sina kaw na torik eritulle ala kaba in goodie adelo na tulle ki sense kan hungal eritulle as undulba askiring el malang ineng ane kana matebung amfuting lo ngade yanai kinga subili na ineng na tebung na do ki kwankang na kwasi kalu na skalung kila kwa jitinga lage ba sa sama tulege na abakele da indi yoki se kinga sero giskere le tulle na ma in ine tebung amfuting ka sina silong al jundi na lo ngade yan ki kote yang alang reake na asang rinsi kat
0: kuna susani ka mungkin doge kibriya rong nang kiudo aja biasa
1: si egal kibriya ka ne tabung futing na liana kwa fukanga kibriya ka mea aliana duo tabus futo jang risi nya menga sa jalo na sa jalo egal
0: na mo nyama alter erine starai egal oto ila alun kidelo ile ka ngal kidelo ka jurnyo ngersing oto duo ninke na nasin dogala gene ki dora koru mara awe ns duo ngwa kin dogala king asa digo iske ni jike an jurnyo le bal mara ga bang iri
1: ku ba ti mere ngike na
0: duo ngani ge mungkin nan ngi sim bacha gala fiya ina sin ku abal ki barkai alanye je na in usi on ki den suri ne jagil na ma den koru ran ma wi ngane sin kwa duo mara illo le se jwa al so ngata rasi in uye la ji bara musa na kwa sur nga ji kali gawe nan aridin da ranan jelu no korong ila kiyan sin kwa
1: ki sense english don ine kiro sa son jiti kan ali ene ki jiti in kirsing ne jurnyo on kirsing na ma arike ali ene kwa fukan suluk kaminga jikin tasrufata al jain wal galal joel alan ki kwa ngain ali ene ki ngam alan si bagi jang na alan si dali to le jang dali mangasa nga jamba na kilma dok jing alan to le kilma fukasa nga jamba na dok al uto nga kain dok ali ting sabur kwela ki na ma kul ka ga al kwa fukan ngam al suluk yata kin suluka na tane na ma arike din shakhsiya din gerre wala din shakli al jayen mutamandi alan koyna kama ba shaki abay karaka gini na jela na yendi ngoru jamane koyna kelele abay gije na jago ben kami alay bal ile na ila lan anika egal inama du din shakji atu fagure na kwa ki kunani ko na egal na kwa kwela ba na tane haja dok din shakhsiya le na madok erike na dok adige kwa kwela na ngize ring musul kawya idara as jayemba fashil jang nan dok kalo jang longa dia na sheksi kalo ko ngama ai inal kalo ba erikane tabunga na jeba wala gaitulle ta ga digire ngala ngai fe ba anang istabunge war galani kinam kul kai
0: chesiya da
1: ge egal dai mutamale na mokki kinsi as kaimba na mai lai unina duo eri asin jalomba maraba sin tabu futo jang dele ban jamin asa jalo
0: asa jalo
1: egal
0: yala inaba erin kare
1: egal na mai aljin jo abu dai duo dogala si tulla runyo ba abakele alang nesi kane wala san belen tulle ngil pilan jikin dogala si indora aljurnyo tulle alai ba al ilong alang ki indora jurnyo alang inegi ku bi kep ka ku indora tulle u bi di ngora alai ba bi kimbang ina bele malang ong nas kel am ku imbar ngasi e na injual ki borai ki sense kal elu dogala kinasa tabu futo kai al ki borai na ingusi ba ne kasa elu ni ba marra ingusi al jamaile alang onas
0: kuwa egal ma su kwanin kai filang e dogala kai ngasa gyane ki jurnyo tulle ngirsin dogala kai ha ta dikani ya dikya gene erigo alang fi ki kembar nganna nyana jasa madi bang na den iya sine den ba sine gen to ngwa di shawurin fi ka asa erdig ang nas ki kuin jaro ina ne nan kasa in erisi kalang wonin kasi abelo ne kensi apa ngilal ba na majena fi abas ken apa ngilal baba ile erisi na majasi marang kilal dulla kurnye ba
1: aiwa ega asin ko ba
0: ega ki gen alang zinina al ka wa bal warin ustu to ngang jurnyo tulla jundi ko ek kembar ngan jirgin o kigen tongin kwan jirgin o elake na algerigen ko elan fiya duo falling says belen ba mai digen tongis bel man jirgin o elal yene jasi de nga joba jurnyuwal to leba mungi nanen duo fal kelami filani ko alenan fiya wal gal filanal ko elan nan fiya wal filani ko al ko elan nan fiya jial ba kelene sangu tetter namas bi ji al si juiti ji tong ikin dolan bas dikku yak jang na ban koring irjan na sun mashagalan irjan na dola siki doratu la jurnyu ba na ajol pagala sen duo kere en sin kwa kindola aljunyu kidoratu leba kwa egal nasi worren kwa na meleki dual eri lodi ngalji dingwe kena fifal aisin kwa ba
1: egal aisin kwa ba
0: na ma en zuji na na ma louna ya fi na low yo ma balon eri apa ngala na singangil egal ki kangi zaman kwa
1: egal na egal den yiti
0: mungin
1: egal ya ga nin kweje pa na eri apa pe na mai fajen pya le anama ile se zakere nya ga story kimbang inengil gindo kala inengi ayama janna ni dimenja
0: nama janna ya yare de din
1: egal atene ngi mbele kelami
0: gi badal da inengul kan ine gi duo insan go din sursi lo ile jagoti mani jonet le tan ni dim le jagoti hal kiki gin ni dim ka gin iza ka ki al wore kwa kan wala kay ne kar lu ta lana imbele oto ay ma min tori gi ni dim agin agin ye sa wala kay ne skin ngana kwazi kar lu ta
1: asoy ki borai kasing is long ni di makin asa kai ngana kai ru idea na ki kai sina kari kulo ato aba jegi lal dayen boru derke ki din bagi na barnga kulim bagi al kai neskel kame aba jegi lal dayen boru derke ki da ne kan se songa der na ki min torik dik ato ingi long al aya wo yanga auna isle wala on al kari ti in ba deri naski kumo na mara ki la aya kari kwa nyenge nyetin al kanga ititi la langin derki dudu gin kurtena in kere ila se galba jundi inna ma kul ka ngungi na ki tabungam futin erinan kena longinte na tuleba yesi alan karakawi bayin kamin ala itiri kong na saburin ka walal inenka na al inen na inen long na ma kel na masden tinel nas beto na ma erikeren le khalas abada ikel na engin na ma kai na surin den ira ne kan ma ngwa atisin kanungi nan tore dikka atusin kanungi kira na ma yena ki kain
0: na ma kai na rimi
1: ega na kai na rimi nga na ma sa sunwa ini ato na mayena kinga si jurunga leges anifena jurunga elinga na ni jundi na kalisur sunga enga nangis bagi sur sunga bagi na bagi ulinga na bagi ringa ba na bagi ki ata bagi na nyuma na ore kwasi du nang rikersi wala kisi bagi dik fina bagi ni ay ba egal bagi do kan se do koranga ke ana jiki bagi ja aba lona jide le ritule jumiti nan bagi ja aba idina jisi jigiti na tulle na fe ba ile risi bagi akay ba na mamaraki kayin sina kinsi bagi kaw nama gerang agena karim na tuminga na iri duite na sasuma indelinga na koteng alang gerang agen si kaung na tole kan de wala lang kafo na nagi sen kana en kwa gerang kina sunga na karimo egal alang bunya wala iri dias kayim ba iri tole asa kayim ba alang ba bunya torek dik nama kumana iri tole dias asa kayim ba en nama sasuma korongi ire na ki kayin si na ki sense kasi ba sindong al gerib tizin wala tamanin filmi anas kayin na utonga kinin si kaw egal nama real nice domong tule ka gulio ka taral inemba namaski duska jato aba egal futu akelba jato aba el na ileri nga kisense na ile duonde an sisa kirenka egal indarib indual ki story dik duo inen kwa na ile duon bele ate alie na daile fawo atisin kanwa nama ba ile anama mai atisin kanwa egal atisin kanwa ki nama yenga na nyat daga atu ki da ngiri ke na inen kai egal
0: kise bara musa soy sunga barnga dogal banna skel bam na barnga al banna bawgidi sunga tagatini illo si alam futo kai ni asan kalung na asan ingiu ki sense ki al surin kan na dog ki se kwa register wa kaldi al ki en dogala ki dora tulle kurnyol de jurnyo tulle ken koranga ken tulinga na dog ki se na modo ko lalang ingwa atonde sogle alan si ko kul wori kawala aba ilongness din erijanga wala galti kojo di janes din baragwa inalomba lamba hadir inang jaring na injwa lolo ingina ngala anang ilo bele su gudleja nado ko auna ko kilele akamba asa duode embarasi ounes imbeleng ilo erisialan si fal beleng nes den wujila beleng bi balose ilal uto jiti ko anjiti hata elki kana sikir singa duwa de ko yekene skoronge asanjwa idin neki se ila se giesi jwa giesi rayenja ndi su rayenja ngis lon fido tawla didi ne ila duwan ja ila ba erike nes genyo tude sababu jija
1: si
0: kise ki longa na ma songa ko ila len ki diele futo karing anama zogdan sawakel kam ne kinga nes dan berata bungkawo

0: barafatai a majiran bai Musa na suka yi wani kai nga na don age an ne dok sunga a alanduin don a dile fago na sogi samin dok kise a aton sogin aljanna jago nes dok kinse nga yin nan juana ungan se nga sunga gis jago ne sunga skiwi dile na dogi kilma simoge alji jela oto na tuske samar le jago ne donga jani ilole na modok kise kain bele oto aldi jurnyu tulle nga na kirsinga doksi keringa kela ne dio kingi ila sabba doge kel musi moy na maranki ale kullu hal bakwel nan si dai wore jeyngi wo na alang bam tulle bawo na alang e sogote gwalen si uto nga sunga tulle nga kiwi na alang jutumonden doraling sunga musa tawre kyaring na dok na makwel lan si inkumong inno kise alang kelmang di ngitin zikarin karakawe na dok asangin kalun jurnyu wa tulle kise algi kin si iri jagiti na al dai ngore si iri jagiti nan sare gi jundi jial iya na bajan na lon finto bun ki dora tulle jere ne zin kwa al ki borai idin nakin ilonga ni na dol algi ka jisi ani de ji din dol insi al dai ngore tulle jangi na mangi na oto illolin fago illolin na madu kwel kisense wore kwa kullo bilo albaneskel bam arang illolin sunga vuto karin jurmiwo ina jwabal jolalan tori gele si yegil kin e wonga ay kawe wala ay kurnyo lolo ki kwelan minna bam na jabun na jono min tubun ngeren jo asan usi sunga kumong na alang kain juru wala sunga ga alang kain kilma wala sunga na basi long 19 asa selma osandi kainga numa wala langa gilbara Musa jwala lang oresi kuru ay jani na asang ay jwa suka tubuko ang kien jay nga alang ay longa na ki ay long alang ay galong dahing warali
1: ki boray na borafatay dato la ingis dong ki sense ki alken na kirsimo dahing orrengi na kirsimo bar nga ki nyeting albang naskel bam jure nga naman kani aba wuke na ki ting korang kirsi mwana simuwa ikariba ba sogisi ilani sabba idi nekiro bayin kalon nabi marana madok guti nado kaba na keldok asang oresi kago ine dayin tuskele radio samarle tuske inalomba dayin in tuske kwa kulinyi orre kwangi alang bundunas biwiti idi na ki karinsi kaya deldindi o tuske nga askamba baye ina na baden ka na kwela sang tuske nga siyanika in tuskele ingis nong alam puto berel kaduing domong alweangis ako puto berel na bundunas kelbam ana dok bar nga kina saka nga ba lobe lo alka inga bawar na diye lefago dok na burunga mere nye tinding asang kalunga le tuske kena burung keng taringan rising nama dayin domong ate liye na ki dengin kirisungo idin kirisungo ala dokalan deng jurnyungong dokala si au nas inkalung asang soka kaula kisense iri na ki karinsi kai nama dokala njurnyungo sa songa domi na bikwa kusi balong dokala si abaki dora tule burnyo asa tabungere toyen kwasi zaat kindelinga nansi mutama si zaat kindelinga nansi boru ilase aliye nka indi ele dok zaati mutama kule nandaldindi yole ya tabungere dok kul zaati atilona dok boru ila kwe lalanki boru kere surunga konga kawa dok bang kwe ila jena pagwa diyen tong tule kurinyol boru nga kinkule bi albang balu kwa mburunga edwitia na kie ndokola kina tule kurinyongol baye na doktari nga si inen tule kawe domo nga si inen tule kawe kilok na mkwe eldayeng orre alang isi mkwa dokola si alang euna ki tule burinyo dokola si kelsi bam kie ngalke ndokola dule si tong dok ki gurguras bauba wala ki zaalas bauba utonga si alke ingaba kwe ti rigitipia auna dakigering nama sinjua inri tule alayba ki dak as jawba wala ki bele zaalas jawba au bele si uru as jawba dok auna si bele si ki simo jamin kwe si asangye iwidile na barok long na bara jang na dok sejara jebung wargal na dok koro jebung wargal koro jam wargal karaba ki nkulal kain dok auna ting dokolan diyen karra jaw asa dokola jang dole na dok kurinyinga porre nga tong algi jikalu na jikinsi jaw tori dok yen lo bankawa nama dok kirok dayen domo ina dok kuyangis kago ye inalomba ale ani duobi duona ma kwela lan peyati sejara yati ki ila baki diin baje marra dok nama dok tinki bagi dokolan tabung al jang anan dok se kirin jaw nama mutama na doka sang kirin jaw kisense donga ki kanne sunwa ingisi nwa alki boray albongo na skel bami alki entina tina bas ba na ben na bago na skel bami na dok inalomba alba ato kara dok tin kundu na dok kirse nkayeng aldinga kinsi ili na ki kwela sang sokwa kawala na ki ngang kutumungo na tabungko ki bora gisa min sunga namase tim kerle wala sok kerle kaya asoy
0: aso gisa min asiker na bora fatay wore ko albanga na skill ba mingi ilole na modo gwele lang yung wore ko da indi lombot alye whatsapp indi mbot nesbiro balung lojor lojor is o sabe tise sabe osandik os lojor o e os ongal inama de na dog dying whatsapp inding e boti alsibido ga balumba na biro sibalun ko kul radio samar al satellite le iri fago na namada ko la langis ko langi den taraddud le gis akide mba duo idal gis satellite le kel am ne duo id al sikay na kariba abaji den taraddud joelingi ba ilay e tok tok is os ongal in namadok ye na bade ramzi joelingi ba ye ila aliye e au os au sabe os lojor lojor in namado gwela ba jwela len jeriki den tabun ereng namaka ja namasabe lagal bija ilolen kise duo idal giskwel nyalang giskela mi satala ilen duo ital ke ne satala ile kelam namaskwa na dogis e kien ko iribagi ne buagisi duo ila ingis gwa wala garim ingis gya ne singwa kana alang nisbingasi e iri kelam idina radio samar iri nyanga ne deng irin jo in kise kidien tulini ne kidien e a simiage albi ilong na ba e radio samarin deng ereng na dogal bundu na bawgiti na aisa rimem baw na dogal gisko nga iri bagiti kise illo kingasi sunwa tagatini azanki ko kulin kalun jina ka ina jawabal kila ko ga radio samar lagi maran duo biduo na den donga iri jagiti ne a kengis uto rimem fi jiro indalang radio summer sibas irijani ki boragisamin na borafatay namas dokaiti tulele

innama yenaki abongwesi ine ilolen kuro kanni ding ari walagal ding ding ari algi jisi eri jagiti kisense kadwendwin sabba kang diem barnes amin kise aba ari kemane jisi eri jagiti ilolen ne jisi gi jundi yalen jide lolen tusgong ilalo singa nga jundi ba kang idina baji yang di suring irinjegi ne jijanes di sur jaliti kwasi duo kerai balen nes jisi pali jiki yang idi naba duo nes inkwa jasa jalumba tolali nangi ila duo mbele silan sunga seje walin duo isi seje aisa kaaming kaal inang ang akit bang ila bang duo isi sunga seje idi na kaang duo sur nang kaang nes aming utonga kila al ilong aisa nguwa marang ila duo alen nes kwa siyai ba matining sinye aridi barang irinyi wala gasim baufa gaja jijalunsa ilololen kayenga inama yeni kigwelen ilololen ine itiriksi tule timbit kawe alandeng aratule kuro imbelesi alki kanne kirsing nama bele ho aiba idina abajidi surinja ki udisikang nakauna kain surungaling akerengel ba abajumana dimbara belen serising ilololen kinkilo kama jawasen keljam asen injiu ye ndo imbela rising ayala unestolen kwen kelam kakim belengan dio ardila kene kadien dio asen saye nga walgal san se a lolo kikilan sia go kilon kama kinelimba na ira juni ne ki dang botabu adoti bolgal ki abon kain tabu kania ba na ma ilang ne ki uto nga si kilon kama sko ba asen si tulle kel kam tullen kwen abaka rumon aunas auli walagal anin yar kable walagal tu kunyirle nanden tinilan squasi kunyiro utonga nan taras elen si yar kabo utonga nan taras basin auli nas tarasin kwelkel am nama awngina den sur ingo asiker ka in king belengal in umanas in dan dar tolla in rizungo ka kim belengal alla ay lole naka ang nay lole naka amba awa umona uto adia kay naga diele amba na mas jamani ko enkele sikel amna abun nas duin surli duin sursi ani nasse a abagal umona uto adia kay ngalna idne ide kay naka as anga ba na ma duin sur ya gilki lo kin kay lo ngale asiki uto ka anga ba na ma abun na duin sursi ani kilasi naska ki an tari a naka gala za tari a ho undi ba tari asa a galba ila tari sibaki ki dora ila awala undi na tulle tabunje wala galna tulle taraze namadok ela asiker dinal ka sianer sing ki koran ker nga wala gal abas lombi ay dora ne je foli namajo namagasi ki dora ker jirsingo namas gal ko ker nga kel kamo ati togi ati awi namas ye kel ami tulle nin kweng nafingi neski denjuru atko na jagil ingari ay long ne inti inang alomba nama jawngi nes yegalila duogala si bulong nes kelami nama yani inang zeba ki inang kaw sogata bugale man kumana ki kayin wutonga erja idinna ingari boboti na kelling nama jijayi nama julo na insi jani jijulo diing adilal jijulengi nama diimbara ilasi yadi ila yega namas tabungeren tung nama da ulo nama je namas ilalo alimfago ingal nama insi ulo nama yani kiba inang kanna surunga kanna surunga si kanyinti na taringa na utonga tulenga kinsi inangko marang tul maana kanna ki kaimbarangang ken utonga si walaga surunga si kisi sense kurgodusa nga kilingi baasang inang kelkam tarasi ninkweng walagal kain belenga si inang tarasi ninkweng iriko imbaye na ikinga singang ilo leng nyokefi nangidai bimbi na ayjundi baaleng ki dele irika ni nadok irinjo alka aming doing ki koranga kerkeri na si bi bayimel ki koranga yani kwadinga irinjo si inkeria ka halas alba wel abaze aba iyan kwejang iti jang kweni unay kangare din tonjio halas leba tong dinang uto aki si jalungal ke kawelan doing tonfis a ato wele sang iringela sara wele sang iria marang warre siya jalumba maranki inye tagatini alin ki warre sikalu jinjo akui tumu hata kage kadun sursinga gasire nga singa uto nga anin kilal duin duin juru lenke inangal doal duin tongin tahabage kilasi anin marang wele sang abobe abo ilong jia sen tumu jan din warre sabba idi na din warre si anin nusisa wala gala shirin degi gane ji din warre si jani ila yesi ariyo pusi idi ne ki kwa sasu wakang ato alka yala nusisa anin ilo duwela na selama itadi nga ilo duwela
la selmeta ini imba sasunga tarasi beta bunka nina maranga jinja min katina sa ambalan duin warre singan tinanni walgal utonga kinal au asa duin warre singan jisi warre ayeras mimba abas jisi warre ya mimba ji eren jang ne ji eren jala na al janni ne kindo re kinal kele al kanya surnga sina kilal balolo yani bayin kalun jayin nan nal kwa kin jayin nan ho na maduiti na jayin wala kormias ke ba wala bidayas ke ba wala akhiras ke ba na makwa kan nan tururu na kanni na duo atinji ngodi suring ken kormi wala gal din warren ken kormi min duilal din kinwo kay ngaba kawnge ne kingul ke duki ki doramanti ki wala gal ki swal manti a jawngi di balan jitaga ila bele singan duo siki dorai jawalan tabun kari inna ma nyukingi ya jaman na ku imbarnga inna ma nyukingi idi ne ki aba kan surnga singan inan irka gidi oto da imbaran si irka gine shajjen ka dengi tilalal enna kwa ki kurro kani alang sare illa sunga ka kiren ne kinas den do ngaren kan ne sikiwiti inna ma yani kiasi gundina ina illo la nyokke kindelen ka ki abonga al karelan surnga si idi ne kiasi surnga ngi galanga we ne intaras aiba tarasai balan jibara nyane baran ken galawe ki aba ilone surunga ngalanga weba sare man kumona kan surunga sikiri kan baran gel si dimbara tilen yune enes kenes everal ba surunga sin bamin imbara ye den surcial sazngolo yali lo waye nan yali lo ye nay ba baran ki kan na kan juro ruba gen ko den an surunga sigibilen ko ayan erisimu al dimbara ngiri jengila jol bandin surlen an jegil innama yena kin koje yanama yengale kin asibulita niki kota ngalan den arakere niki kota ngalan irikanni aton de nyomile nama do yena kenne kirsunene dayngal di tole jangin den aldi len nakado angi embara tolla dogna ns ene ungan singa irsingo nama ilel abelene gingo banga na boeli yalangi kikawi wala ga sikin tulne banga na boeli asin kingan kirgingo babago na banga ba nes bawar kingila albi boeli ni aisambulni ki borai na borofata. Thank you.

dog jagi inalang na nama alan dog inalang se kai kidik nama dog wa wajana kele sa sona dog wajana kai ni duo kenga nallo alawa ba na yesi dog inalang kari nallo alawa ba mara alba dog ela dele namas inkwa egel wolompe egel ji ka lo ala alwa egen alwel alang gis kwin kungi kin testes ya kise ide dog nama alba el nama ken ko kungi inan ja nama do inan kello ming ri lele tangira do alba inan kello do inalang namalo tiri nyinjegila namakil masimbo nga namas jawla na janga elebele namadok delo inalanga kisense ina elelindo alni piana yesi itkarina lo alowa na duolang el dulding kwe na kungi pali doktaga duolense akawliti aba in mungkin nan duo ti kawlial al deldin dio ine engalia al keringila si kwa kena na itinsi kepere mara do elasi al itkarina lo alowa elasi duo ker akebasa ngefero ille ye lompi in lo namas do ngige lo liki sense alba yena lompi a ke nguto nyet tinkin alba de no ke namado ko elande ko ade ngara in karol ye lompi namade ngel al el namake dulding ko ende ngalom ela a na ela una tin bitin ji aba jongone jegila a longa di ange lompi a kwasi squade adem pido longa di ange ning el ne jisit bulona ske bayte el ning na dulding ko ngel ne jisit donga ini el ning na jisit sallem mbiana ji marang asen ngalom ba namado ela kain longa dia nama jarri nga gendok nay gisin rl ay alan jagil ji aljain do nay jama ji sesel hal illa long kimbena ken segang yesesela jer wala sel jel ba kaung namaske ka dora long namaske ela dora kwelang iske la dora ring ken kwa kain deldin dio walga surungiri ine alye in kwa alan kinjanga na king utonga kitasa jawasan kwa kelensi utonga tolenga jaw ay jawsa wala jawba loga dinga namake jel dik ela nabang nyartanga sin surke na ban lompi namas juringa nyartanga kela surke na purokuranga di sin surke na juden surbangi long ina altai ba mara ela kise baye ba gisi na longiti inalan do kirse as longiti ba kaung ela unga li el na kwel alangi gisi arike sense e ju kwa kela linde ngaje yansa awle dok namas dok dogala dolle di orang karal a el nes dok din tabungi ren jasi na dok do kir as longiti do kirse kalngiti aba wala do kir alo bataga ela ba jijang namadok lompi ne ji erel a ay kela ding king tongon tolenga kela kwase ase yawali diye ngi wasempia dik do do pu alken ayenga sa songa nyenge na de do kala dokke nga kela sakinga na uto as kalnga ba na kwa kital gal ke niski njuro awlingi yel deldin diyo ke na juringa kela kiti al juringa e longa na do al ololi na uto nga lomba na namaski kora nga kela ngi undul ye gisi ba ye ina eske kela kora undul ay nama alangi gisi are ji al injamel yesi se ya din tamul ke kela kwa ay ay yaw ela nama dik dogye nama inkwel alangi do di njuru sari inja lobi lo walgal dorabe dora walgal alba jenga di jungulo ede kalay aba duo elne bulona de njalom inala long din tabungina jabang ela duo se modjagil wala sangela duo se bele ko se joa wala sangela duo se bele joal ki sense de loy ba kidik etimal nang yena ela ana lompi na ko elan gi jisi are ki de njalom inala ela unay kuroske yeno songa indel wala unay kuroske kaung el nang inena duldingwe nang el nang nang in ena riker nang el nang inena riker kulka ngundi njarungu ngalama jiserri nama kwela lan duobi duo den tabungi ja a ye lompi albungel kwale na undul kwantule na ilong longa den undul ditina ilong longa den undul na tinki ebaiti dorana ilona duldingwe longa den undul na ke nguto nga kitpiki kwantari nga kitpiki tari ndio inal kwa umala genoski kwa nkanywe ay ire namas kwasi dok nungi jenel nas kwasi gedapi mara den jalom do bangi long inal duldingwe na elena iski kanyu alantari ba maral mantika kerlekela nasa jalomba ilole nabodo yin kwela lankwa kilo kawlitia nalan jorunga ten jorunga in tagiren kawe gel siang ka alanduin tabu ina lompi sinema se ea egel alambas dombore gut a nama kela belengal dombore ndio ke nyetti nga sa kwa na kela kwa aila surule de ngun wasempia alan duin janga wala kwen uto to le ke ngala ngina lang au alamba ina lang au na in nama do unse ga ke sel sel na do kel azam kwa se kwa ka ngun yel una dai ngore kwa songwa gina songwa kumul na wo isan den dombrende nguti ja se karinge wal gal jela nga kele dok nas kwase na nge dombr ker guta sa baba asa unse nga dio ke marayen na magal kawe na mas dakal nga uto nga sengare na me na kele na nas kwase tabun tette nga kande maray lole na ma inkwela sa inkalom ye lompi ye isa na ye na lompi na ye na lompi nkwe kikin kora ina nga sa dobi do den tabun ina lang yo kise alba ye na ke nas jay nga ke nan del dindio marang nama inkam mindok embele si denga ratu lenina lang anjaramba kaung

abasgi domborenga guta jawba nama inquel asang domborenga nyetti gutja ade injual matin den domboren dio nando ke ideal den sora ke na sura mariom kredu banju makin utonga allompi ke kote yang adem pia na elaba yang and buna ya molela a ade dogine den dombore a ine bible legela nandok jumo a nas do gudja ine injil yohannale namang ide ade dog injuala ngella matale yo nando keng a belenga songa ke kital a ye diengung ela na kital ye longa na keng jaloma kital ye longa a ide de ngarama rang na na makina ma inkwel do bi do alni fia na kwel na rikena se sitabu urro na ilongal gutin sabay na sitabu urro ela real ela gutin sabay ho ela ba ela ba ribat den dombore ke na siken do ma kwa keng na kele nas kwasi ngi abajegilana sela ri tabu urulji bajona ela dombore si joyngi a aisa dengi angel ela dombore ndiyoke bajona mala losi jabono mas gudja tarasin ire unse banjumo ela une dokidik a ido dok ingi wasempia den dombore ndiyo na ngwal bakka ang na se ang nanka ang nas jenga ang nanka ang na ri albaka nas aginti na do ekwang ewel do albaka nga dokira la kaba inollo na mas dok asamin ko imbarnga a na me samin orre kwa alang awunas dombore nga tarika domboring as good ka alang kaing nas kaing uto ang sengan deng rakerin el kela sa kina si tabong urul na deng rakarul ba domboring di awal deng rakar ng ba domboring di aso kesa minke boray na kibara batay ka ang diembara adam burguna dok el nas dok uto ang sengan na awara na namagal itir kuro ine daim pasir ke aso kibara na kibara batay namas tin to lele kaiti asikir aso kibara

0: andok asoi
1: ki borai
0: iya
1: na
0: in
1: inang...
0: na maye asanki ngalong
1: eh.
0: Majalam bayen
1: eh.
0: Albaye lomfi
1: eh.
0: Yetok
1: eh.
0: Asalon nafi
1: eh.
0: Nzi kuroke
1: eh.
0: Al ki bore foreign coming a lomfi
1: eh. Aso
0: asoi
1: eh.
0: Alangi na kawruti badai ngore
1: eh.
0: Al a erike aliafia
1: eh.
0: Nskuruke alanke entare ngasijasi
1: sei
0: ninal ine ye ne jinjwa
1: eh.
0: Al kwa kainenga menga al kumti kai
1: eh.
0: Na lomfind den kuisi jeseli
1: eh.
0: La
1: lolo
0: lolo
1: na kan enodok umomang
0: eh.
1: Asa dombore si good amang
0: eh.
1: Basin kuma ye lompe abaye to bir kurudo
0: nanjanga du nyei
1: wala kuisi asa ye ngwalang era
0: eh.
1: Nan sitinel ba undule narang abaga le longalang era nagal yes en kwa ali tin kringjaunge
0: eh.
1: Na madu krimping do akebal jesel yesi
0: na madu gelie di eh. Minute le lo asajel lo asajel lo ke asayel lomfi sarta ami
1: eh.
0: Ati en kwalang kuisi jasi
1: eh.
0: Nas no se sarta ja
1: ja.
0: Nani asallo sin kwa alfulunja
1: eh
0: longa legisa
1: eh bat bat longa legisa
0: na maya ngano ira alfulunfia
1: eh ken
0: namas kwasi ni ndirsinki ayenga firi
1: eh.
0: Kwa nama karanye alannu mbelesi allomfi kidomo ngademfia
1: eh.
0: Kel kamya
1: eh.
0: Ayenga firi ndio namas lom den dom den den fulung den den ya timemfia
1: eh.
0: Nama yei namas ngwal diobri kwasi asa kwa nama karanye alankeria
1: eh.
0: Lomfi ire kila kusenga njang alang deldingwe fi
1: eh.
0: Nama yei na deldisi ki koromuni
1: ya
0: albaki koromuni
1: eh.
0: Nama ye li adnas lomfi sidok si mwa yengaba
1: eh.
0: Nama yengu wakatane
1: eh.
0: Deldingwe nge kusenga ngung
1: eh.
0: Lomfi deldisi
1: eh.
0: Ki koro alanga umniba
1: eh.
0: No ka alanduen taski din sarta a
1: eh.
0: Alantane abaye longano koro ele
1: eh.
0: Na sasongage alan eh. Deldisi munia
1: eh.
0: Alko agirge nja kame
1: eh.
0: Ka alamba ila sarta longola nama kafia
1: eh.
0: Nama bitigir fia na along ja
1: eh.
0: Na ja aba ilong na kutu sunga ja
1: eh.
0: Alang kuiringo
1: eh.
0: Nama bitigir el kangungi ila nama sarta na lomfi
1: hai.
0: Ja maranki ore kwa gutele kawo asanki nutonga
1: sikaro hai neji mayamba ye
0: eh.
1: Egen na ki in sarta si ye
0: eh.
1: Se ngang kaba gidigir kaba abo kui kuro na kwele lang ele ye
0: eh.
1: Alba gidigir kuro kwa nyetin kiwele ah la doya lang elba lang elba na ye bele min kering ila nule ela
0: min kering el in no, lomfi si
1: eh.
0: Idingi na lomfi ye den kilmale joe ngiske
1: yang
0: alken kuldinga ye namfia
1: eh.
0: Na karinga rande embele kel kamya
1: eh.
0: Na yanga na galye wori gi na dien wori gi ndeng irifia
1: eh.
0: Aliene kim koromuni
1: eh.
0: Nese ngwa bina madu embele kel abamba
1: eh.
0: Na otanga jitali bilong
1: eh.
0: Alangi nyet umni ni mayene muni lian magal fingi na skill matebe en aliye den kel matulle
1: eh.
0: Ne kinga kwel kayin ku sengan san jabban sabba
1: eh.
0: Lodi angal gi kwel na skill istemfi
1: na mayen
0: kwa al kusaso ngukumni nge
1: eh.
0: Na kana ku sengu del disela ngo umni ba ke koro na mayeyi naskafia
1: eh.
0: Nas nosi inquire na sarta ina ka a
1: asoi eh na ene gar alang ina kwa ba al dori kenas kuisi jaitel al yenum kenas kuisi jaitel wala al riker kenas kuisi jaitel
0: eh.
1: Asa kuisi jaitel ele wonde sarta aliena aliena bidigir kariya
0: eh.
1: Albe ene bidigir kariya
0: eh.
1: Na ene sabaye ba wone skuroke kenja ngan sabba
0: eh.
1: Do akeba alang elna inqual ridikena wong den kuringle ridigisi jesel al wokwe la lampia
0: wala san alande no ngajana
1: wala alande no ngajana ile
0: sitia aso gisame no soccer le kelna skaiti
1: eh aso kibura
0: wo burgo si jonga
1: ai su kwa ya
0: abas te do mo
1: eh ka kiras kaula
0: manje ko siaba mba
1: lolo bat ka kire kan
0: gani arado ka ba elie
1: eh
0: a alandaing a dara jaing herrade
1: mhm
0: azakayin na otanga kidin kirsing alkis kangul
1: eh
0: na yengene squash te bunga duita bana deng kirsing
1: eh
0: demay umuna jamba
1: eh
0: jibat samsam jang aljio
1: ai bat jika ka kam bile ngai nele
0: la bile jene baba
1: inele
0: ba imbara dingil man tullingi
1: lolo
0: alga janne san dogola se tindungiri jandel na kwa
1: se uto anya
0: mangal kiterang alto ya kenga mang
1: eh
0: dang elendo imbara gal
1: eh
0: ka ben kaya na elenke lelanto ya
1: eh
0: al osa ame
1: eh
0: ka ben ngal kanir imbara na squasi ki kaymel ji ay ken dogola ay se bonga na ay se bomu ngola
1: ak bat kwa dogi tingi nan al ba ibadu won se tin ko dina umel ka baye
0: ay
1: balba kinasi inan batel
0: tam ken dogola tarangal ngal tingi en juro ke otaker ngang na ki ngudo wala rama na kayin tarang
1: egen
0: ki de man abas kawle
1: eh
0: kayin abba ka sun sursi aji ani ay se jonga aji bilan ay se jonga aji adam ay se jonga
1: min jabilin sor
0: min jabilin kara min al non oro ne idum basina kawe
1: eh
0: la mara nga sakila lang akay ba egen ki ne makila lang ya sakin giwi
1: na kwa bas pay de nyigi ngi ndia na
0: eh
1: ana tari ya do bat
0: ka bang ki na ki tarang nas ker kerin ya
1: ye tarang
0: egen
1: na mang bat al ji nyam nga ila jumba ba mang
0: eh
1: kanido kabas awala anyasan sukar di gele
0: eh
1: bat ide nama yo masigin dio mang
0: eh
1: nama umana bat ridik hir kasi mang
0: eh
1: bat ka yo wo ke dolang
0: eh yang wo ke jurengan
1: wo ke jureng bat nama hir dik kasi mang
0: eh na kainas goodness better kill
1: bat ide kakal wala gal mending dok ide bat kama salan dok ayo ba mang
0: eh
1: namas gal namas mete
0: eh
1: bat ai erilang wala mending ona don sukar
0: kan was earnest ko dengin better kill
1: wala ona don sukar e kan gal ki gal elle kam mang
0: eh
1: bas hira kelam bas kelma estinel ba ekel dama ngwa bat yelan sukorin julu basama
0: eh
1: ina anyo
0: na bal ting
1: gwa dien galdan kan sa galda kawe
0: no mo jumuna kwa na kwa dara kangare
1: wo mana kwa kangare na na bat jore na sabato kerele mang
0: eh
1: na wo na sabato bar
0: eh
1: ai lele na kwa ba gebian kelin eri kawetia mang
0: eh na ma ma kirul ba wo ngasi kwa kazin kuronga wo akwa na skuro doro ke nyai
1: ai bat jagilala
0: eh
1: ide
0: kan ki wo ngakan ki gal eting longa dingale
1: eh
0: kain dogo sido kinga kaniba
1: e bagia kauba
0: bagia kauba
1: e
0: namas inkwela mbes yinsi inkige al dogo lage
1: e
0: barankin kwatar na dogo lage baji du na mai etinni pia
1: e
0: na dog bale pago na kiden tongi man
1: e
0: ile duzi kido go nuen garo yingal abanga ke yendo na dog asa asa ka kai zan ki rai nga incoming yes ki rai nga bel bi kas berdengel
1: ji ela sa yonde
0: e
1: ji do wala ken natara al endren dien saban boru ne kanna
0: e
1: kanga itinguto wa denga ka wena suto activity na zuguta de activity
0: ama kariya ka hanga bat ila woro juro ke nguta ka anga yumuna squad en
1: ko ayela ka ba umo al ya jalpa kema
0: eh
1: na torse ko de karima
0: eh
1: namas de ngue la karinga pema
0: eh
1: namas dok ase kier dok kier karima
0: eh
1: namas dok kwe ide nama ale na ngena inquading mang
0: eh
1: asa kenes kering api ba mang indo asa ya tore kasa asa okay nescuzi na ndie ngizle na na malange insa asa kain na bat na ilerias bulo ba mang asa way mang ekel indo se ali longalang kuye
0: alang ka kuye
1: alang ari kus oto alala kawagal ene mang kin na wo age banas puto dawo kawe mang alang kiana ngusi kawa ene gal jure mang na mang kamel lololo kiral karta ba ho age
0: egal
1: kera luas hakay
0: jure ngam bele segal
1: karta ba ho al karta ba wangi
0: ne jid duo uto juyi
1: ne ji wo kera
0: ji ati ki ngwalan kimo kera kasbe se lonke la jure ngam bele se juyi duo se sa da nyiti
1: ne ji wo kera
0: je na ati ye
1: na karo
0: kila kwasi kien
1: karo ki wo nganga
0: ye
1: ki wo nganga
0: ai wo
1: buruta
0: na ba ye na ka lokeli o se na minye kido jure ngas kien kien bele gas kera sa kamba
1: lolo
0: ne ji ye al ina da endara jayngin herrale kayinsi na inkirsingal otanga juru sa kayin taglitan na ki kwa ku muna kawe nas kayina kaw jayngin herale jido na in make kwan jayngin herale jang wo burgodo kira wata sebal masurural jing
1: a ak na wo ko kwa alanga kwa kiranga sa kayin sel kayin wo kayin
0: na al kayin wo kayin wo kayin gelye bat atin kwa lan kimo juy sa dal sa si mobi
1: juy a
0: jidwal gi kuye nanga me asa 12 sa dal
1: ya ah juy
0: maranki ni galonye abonga ala nguo koroki itamang nasim bora fatakawe kilagena sadage
1: nasim nguo kirtago
0: egena sai kama bora fatagil kamni marangal ji nyaming anan du sikuye kal nguo koroki nyana smaram bora fatakawe nasu ki bora fia
1: ne ji ine
0: marang anan ji duosi mbaming asa duo sadake basa den ko di gwai na bikir si way na den si bara way na tane auto isleduiti ne bi mbaming duo sadasa ke ba alan ki utukui alan woji ki utukui ile duosi ye ire auto de juyila sadaka skalo le zaurti atikin gwazi lomfi ki runga warba wa ile lo le sadaki kanen do rayla
1: ya ngi ine gen nama en jamen goliye asay do aldo requel nagal sada aske banayla ri taban undul baye walgal dolas kuzele abagal ni bena yina manjamin abani bena kuwe albas waja surkanye dar
0: egal waja surbaje
1: asay do wal iske kenga
0: asa
1: dogal kuzel nabi buya wala
0: sada bera ilongi sada illole balba dogal nderi leye kam ota sungwake manin duo kena taringa fi ni grisa sunga simuliti ba wala duwanin ki kwa reije na lo wele na reita kayul na ba marito lebang na ma duwanin yin sunga kire na yudumuna yiki kam gera jal na ki gera nga au na ki gera na ki gera nusgi jelel kila dola njwa halba sadagi halangi kuye
1: ila yoko bat in isaran di mbele nkari na kurobay na ma
0: bitarang lo de yang al incoming ae abais inkengi jitte buhasa jambalba ki sedin te bujura mang au kitarang otakeral torik ning kwa kawe mang neski ngisi tebuya duite aba mang aye elda endara jangin heral le kirsimma
1: eh
0: awuna tintaram kurgulin dogola kan kurgulin gamaran
1: eh
0: ki karhelalan kurgulin kuma kawine na dai musikin garinko
1: eh
0: nas a kaunus nas kerne o komo musikin kikibando kwa
1: eh
0: na manin arage ga dongon dongon yenka
1: eh
0: dogola kan riya kinina
1: yi wo keren baba abado gitire son apaja mamang kadu ba welang sefi waji si akri na kai wo wanen
0: kan din gola dogola si ausa yitigol
1: kan dogola jikin dogola
0: na
1: ak dogola urkeri
0: udwa pa inkame ye anan din piye mang din asaine spiritual mang darang albas alo spien kilo jendel na jadni
1: ah dogola urkeri
0: nyele el kiye jundi ba alan dogola skie muunga itrik dok ausa kingiti Naskien ko naskeringel.
1: E kadu hobay na meye. Dola uru alba urke ninge kin rasa kana ba man.
0: E
1: na egel ay na.
0: Ina nin kuromang.
1: E
0: namaskay ngona kay ngamang.
1: Tolay.
0: Ay ina kagi juy ilalong asa kwase sada nyenti.
1: Ya.
0: Kay ngos na kay ngal dayen dara jangin herale.
1: E
0: namaye na otakiti ngirsing. Sogan aliyei ne lono ki kumbonas kangul na kaw marangas kalumba den tulinkeri nama otoye na kilan kirsing ye juy ilalong asa sada simofi denina alingamanga asa duo way a dem koy way nama ke na suwoji na woji kuye kila ilalong al sada simofi na namaskay ne den kirsing a majramba kin otaki ngi sikay springitia ilalong jayin herale dayin jayin ne lon na asaka ilalong alang herale kan wala kan

0: kerengeli de gi do golay se te kerengeli
1: ki ka bagal sen kalomie
0: ki gene di yoro balang do balamas long ota di lakel
1: kanye do do ke
0: ota kit kelie algis ki ngete bu ngado ite ban nama do di kondi ko
1: kanye do do ke man bat yen kuta avas balinga ke namas ki si dinga ta ben ado la kinal ban ma keni
0: ila duyi
1: ma keni na ur keni keri
0: ila duyi man
1: ila ba keni na ur keni keri do la keni
0: ji nanjelu al keni na ur keni keri al ji ki umra nyange na wenga osondi le fegeli
1: ajekila ba
0: maranye indo to do man keng ayenga duiti ya duna ayenga teleti legeriti mang na kam so chiri legeriti mang indore tarandok ota so ngaske
1: erdi sa iwi
0: erdi ka inese iwi ba
1: ya
0: na duo so mit piana jia jiu ba lanja na duo min jama kiri ila jama itore keden itore ke jamat kurtu min dora jandosa
1: ay da ina kana ka
0: ba school ngiti ya
1: ken ko na ka ba ken ko na kela min so
0: gana oto na ngi ngingo ye den diu ka ke jias jalom
1: ay ba kasi kelen le azo ba
0: maran dingwe adankwe yi itel al dingi ba didi singalo ka nguwa ba
1: e ker ka ba ila asa ila ila asa ila lo se
0: na mangi jawina itija wizata na mangi ne didi singalo zata
1: ha na kana idi lo la sima ba ba panga turu ringola wala ai ring
0: ba e ker panga turu ka ba kida ngoro igel la mara nyengel kang erike illa kiki na kwankona
1: ti kwambele
0: ila kwa ne ngwal di njoro iti
1: lolo bat kela kwa se kan dingwe
0: ne kika ngungi na ki mutonga se asker ringel ba alan kai ndogola se do kien kanne
1: Elabat se dimbele
0: na juyi sada kas kika simopi
1: lolo
0: ati oto elonas duo ila duzi na koron kuye na sasonga kuye ila duwe kamane ngwa alquel asanda wakawa na dog jato oso make bana saiti ila duzi
1: kel
0: na kila kage oso mana manken tori kingasi kayim bas gisi asan kwa yanga si galdumo kanya no utonga iskew yeli kilo kullo ko taga dinga kinde dinga raka raka
1: ba egal bat egal ay jikal ota tarasay
0: egal
1: nanaye
0: ye sakal jelu kay nyaato ya ne kin ko an gani kinna arasa ge ki kay anan kilmasi moy basu murew kaangu no udo kewe no udo kelingo
1: ne kin ala kawye ba
0: ne kin ajeru dogola abas kwe bas penja
1: kwe
0: bas to dole ne ge bas
1: bat namu to dem bas dom min long uto demba ay ay
0: ko nan si ota dinga kele ba ko sen uto fu kafia nan si ke fu kafi
1: bu sel man do wala dinga le jawi ba
0: atigal ma al belen sen kirsing belen sen kirsing egal
1: yang
0: yi atigal ko sen uto diko fena sin diko fia ko ne mas don domet tagi ne ki gayin kin ne ma gelen ki kiane yang uto ngi tigawe uto ko ne sen uto si mo ke nga oto jeba oto elimi pan nya si jigila pan nya setin uto ko yeba oto pane ko sigil ay sete ay dom
1: ista bat eren mamang se dimbele ba se dimbele
0: ba ale ka de ngiale kuro de ngi do bas de ngi tel tin do go yeba to basingil longa de ngi
1: basingil longa de ngi ista por lay e bat ine jegile la dimbele mat tarasi mam
0: kinama yenge
1: lole
0: inama yenge al otanga kay anaki ngame ngal kaw marang kinga sitte mo ezu tiaba ne sadaye sadaye lom fi ndonga kay ne lom fi yenes ki nga ken kabin ko ngerel
1: bat ba
0: ine ki duin don aken duin
1: bat ba ine wo
0: ke bourgo ay sing ay singa
1: bat wo ke rembat na meni piana ine ki allan dora jera man e bat kan gisin wa bat al sei ne ki nga se dog man ka ngu to ki tal ken mingis alla min war beta man na alla juin si pak ta ez yaba man adi do ken sada ne sada ka ze do ke ine lom ba sada do ka sa wori
0: ege ne kan di kene kil mon kurin
1: kel lompin ken ken ge dia gene si warna beta
0: jie ate tir keringa ngi bere mie ata ke sarai nan songo ku ngi na keringi be ile ke ngi sada sa ke imba
1: lolo
0: na ye ya yamba ye zakaria ata ke akire nyangwe elisabasa nan songo ku ngi na keringi ba do la ngwa sada ke
1: lolo dok angi ba imbere se bat angi ba nala
0: na ye ilo le ka wele sang enjoye asan ore kwa do mon jago ki koronga se ala kauba allom fiya fiya ba maran alan au aininka kainan ko allom file kago
1: tolay
0: atiki sada kwel
1: ore kwa barnga albainga mawala alkain kwa nyetin dimang awuna skiti keringelie alke lon pinken dorage alsenage nasan dokuto akiti kaungelie kitale lombe piana ina lambeta mang kera albaye ela pal rikia rias kambasan kanye ela un na lombin de pal duoker akeba alto lenga zipi ileye
0: namakayen ko ngadele kare
1: namakayen ko ngadele kare
0: na esikimo yebe sinken ko bin ko be sinpo
1: na esikano
0: marang ki alkauniki incoming al abonga kele na duokuye asan sadat ekela kira kazimi zilonga la unduro majaramani ka sois amesunga asaji ore kwasi nanjaho alankai ko walom pile ka

osoyi kibarayi nabara fo tawi orde kuwa dongage kani daldindi o loobi lo albayin alangi dayin olon buleli nayi buleli neka kire bang kani na keya dokke na panga osoges kaw alangi dayin olon bulo neka kire bang kinna wajana genes lom fi efero ne kinna kuwa ndongake yin na lom fi fulo ne kinna kusi na lom fi kero nga romany leja ne kida salangage genes lom fi juru nga na kilmanga sursawa alang itka ayle kiyonga chitijan kibarayi nabara fo tawi todo kela asan dayin aldeka ne nyadding surnga si bamang idi ne kinyadin surin kang a alan surusi kerel ki koranga nyet ne den tari ki tawse den orren dio inne langi alkoen kama la wolan kanni duo bi duo idnes ela adis taw ela adis galdi ela adis uru ela adis pira ela nyet albadan ton dio kedi inne lang nyai a ki borayna borofa tay surnga si kirmo alan kagil kwa alkay ne ki alkay na domaina na dembera lia kariba aldan jingo ne lambelenke kwandali ba no gina corona ko nas dentombal kelkam na makinga nas dembera tumukago.

0: say kibray na borofo tay o rekwa do ngage kanni bar nga nyedding albela a alkien tari nga bundi nebel asan kelkam nas kay njuru ngale katko iding ne ki tokkan na todi kewkoro a ingiba o soska o dan basi ki ay nga nene lan kwa erikera la kwelba alba dan barun denti yinkwel a kibray alan ko ngaydi bagilom pile o sogeska o kibray na borofo tay o rekwa nyedding albela kiken jalungan kergel kikem burungan kergel a ferraba na fago bamang barnga sina fago aldinjel dawle kayin idin nekia kwelba alan erike nas oredosi jurule telangi idin aisa kwa jurung galanya kawe na manyene illole kago na atto danji wona ma illaina inela long yeki basa kwasi tuse kaw wala ki kikie nga kamba ila danji ngoy yeki shurakala kan wala dahaya kan ye ila na madan jinwoy ye kikien sa kirgin wala kise ila bele aldain erenke a ila le na makel na kirsin wo songa a ine urtutwa na mengange do al imbeleng alye a den surin garimi al do den surin garimi kila na beranga ongalge do al den surin garimi kem beranga ongalge e ine kegil kay beranga ge algi jundi na neskiyo ngasim beleng ashuraka kan kayen jigengale ake borai dik nama imbeleng yalba irising ile duo taral imbeleng chariki asa sursi gatrigel dik asa sursi gatrigel na fidi na imbeleng induo si asa duin ringiti na fidi na imbeleng induo al asudi na fidi na imbeleng engal gari min jigei na diem fingi di na kwasi lo mempi Imbera togi duo elimbelenga chiriki, al elkimpi. Aifi, na ila digle bikawungi, al imbeleng asa kwasi rigelo, lasa den sursi gatfi, al kwa kidi imbeleng kerea muamara. Nang duo yei, elgis jijigidi, keljam orre duo taban, ki ine bachkan orre yin ere nyet, ki duo to doa kambake orre, ki kem koranga nyet. Ila yungu nasa kawungel ba orre si. Nama kit kamming alan duobi duo delin juru leket ami algi long jo fi juru nga urgulo na al kurgulo nas kumong. Ila duo sa sursi ra gatrigel. Algi njamming algi jikikidia. Neji jang na jandi nas garim sibisa nga jendel na donga jaro. Algi jang na njamming aise jikikidia. Neji jang nas garim si kingu fula lo jawlidi. Algi jang na injamin aise gisi kigidia ni jijang na din garim si kin jano kwang wala kin jari kwang lo jawliti jinjamin aise jikigidia na garim si stawa jaldi jinjamin aise jikigidia na garim le juel aylan inni jinjamin aise jikigidia na garim si jan jinjamme jikigina na garim sis koranga jawlidi alan jigedin ereke jinkamme ngaisa jikigida na bisa jannalan garim sare jenes kiledi jinjamme ngaisa jikigida na janninas garim sis tusu jawlidi alan din ton diokari jinjamme ngaisa jikigida na garim sis kuro jannene nun jannina am alan kuro jana disi jige indwotoge indulditoge al inelan kamba baldan dio alan kiriya dikke na kiriya mehwar muamara ne indwo al kingudo nga sefi ye al sherigi na mara den kelme diono ma imbeleng ayla kase se kigidia na ile ngung ela alan kuingi sara na galji jang nen nanjo indegi awle na ma kelma rubbing sike hasad alya ila kusel sefi akwel ba san dengin kwa lolo bara inyalay ba al innenja meram inyalay ba al innenja insi illo asa jawli batar nimpi induo si mbisa la janniba isa nimpi induo si tawasa jaldi bal kurwala janniba arriya jelin den eren yow mangi sin belin gisi aisa ba duir ringiti din alka ini ay wala sa kay nen aw liya delom na manja induo algis ka jigidi al den kilmay ne jitti du ngereng ne le do todik aslonga ba ila dora ay dora anga ne le guful alkenga ne le tusu asi kaulidia na ila bisa asko wi ayl anikawe na kai alanka duin jurule anakilla kuinkin illa ila si aslonga batori garim jijang na bari jaba di source kuru jaldi inama digi indok in balda togin dio ina kirsin na membeleng alkil mangrubin na membeleng hain dualgi algi ka haqidimpi aygal naji jangnas in jamming jala jouba garim si jala jouba anesi jalunsa na anella taradi woradoy anesi jalunsa anel ding ereng innen jaro jaru jisesen innen pia ji jalunsa garim ille duo al innen kire illal den jitti ngain al koyle sen jisinen pia ille duo al jinen jamming ille duo al yei na kwasi innen kurweni alangis jisikotoy illa duo al kakiri al farisi al anen anege jijang tarane nanjo en yei na ji sharik jang lele na gal di sursi ani gelal jidda hiya jang en e kiala da ngere ngola kengalo kenga nanke na ba en erisi as kayngo ba bang innen kayna misin dine belo ni malulale an komba na kain kuldi an komba na kain kuldi an kuldi an komba kurungle an kago bana kain kuldi an kago bana kain kuldi an kuldi an kago abas kainge si akulel ba gari mingereng abas kainge si akawrel ba gari mingereng indigi ngangi nen ngam ban gari mi nadnes kingi ngereji tv na din jaruy na aldin jaruy galki juru ajriba ba kombo gi nan jawiba na dawi bora inna mayi ay garim asilonga mayna nga satunga asa ki murta nga killa kay ngal kati ga gi na horrage asilonga bas ki kima na kayni na de kayn kil manglen hiqdi alkin kamal garim na hagri ki kan zat neski kawlidi yani kayne mbelnga len long yar ila asan sila aden murtala naskabe no men murta kila nyet kabe na kamala nyet kabe al demba akwa ba al kamala na murta nyet kabe ila le na man na makawngi nas kay orna nga si kimel ideal orna ka kire ke la dosi mon wudu dogala ambe la dol ka kire ke kirin jaw nga sakeba na insiasan ko toyngo garim nyangis ben na insiasan ko toyngo ayninka al inen ba namais kila si nyeddi ngori kawe kika nas ke matara ne gar madlum namakele na kan ku ru kwale kawngi elle be lele dual al kireki dual pariski namas do kima kikan ya kikan namas kima namakele sis kage gari minen nelan tarifi ne ji kike tariba ul tarai nelan na sursi kidim bari kuru jaldi alba killale kago nama kawngi nen kama duo ar riya na gut pya na kwasi juru ngale rijalu alan kwata bun kiolki nama dokti win kema garim si garim na kila kwasi nyeddi ngori fya alba lele kago nama kawngi nas kay ngufula lo kawliti kay ngufula al ilale kago nama kawngi algisi lompi kiyo ngasi osofi aisa lompi osofi namas pagi nga kila lo kawli asa lompi kiyeng dawa nga kila amzat. Al inne mfingi nama yeyine illole kago. Al gari mnyanga neskiin dogola nungdara kayina sila nusit nyat dimbawa. Nikiin dogola dorujundi nama el nikikiye bam. Naji seelay al dahiye jangu naji sharik jang. Imbera togia. In mainang sharikin kirsing. Ya sharik ki indua el dengi di kinkin ongal ne aba ongwa irising indua isa ki ongwa mara fya indua ele ki ongwa hasidem fya indua ele ki ongwa hakidem fya nagal jijang ne kiki etare bau ki ingin jagin ing ere na di kinkin wari ke inji jayelang ide anja imba osoy orre kwa se tokei marra awne di leke el jam alan ni majay na danjuru le askar ni ba urtu to agene nengange ulama ngagene nengange eyi kisi ke ngosi imba berato gina den kisimo o soy ne ki boray na borfo tay o re quoi nyedding albela donga gi kanni a o soy ki boray na boro fa tay albela na bago kwa ki nikien kona galwar nyenge dabara Hussein donga ki kan Hussein Abdallah Adam osoges ka ki boray na boro fa tay bara Abdul Khalik Abu Adnan osoges ka ki boray na boro fa tay bara Abdallah Adam kaka Sudani donga ki kan songa lo bi lo aljay osoges bara sada tule osoges ka sada tilo amma kuleng Burgos Oraya inelan kika falai sada tule donga kikani bara Adam Abakar Abu Samir osoges ka kibora na borofatai bara sada dogistu ikawidi na kwa kengel kien kwa naidi nye dog nang lia kenya na do donga kani osoges ka bara sada simotu igis kawidi bar nga nyet albela donga kikani alandayin olundie le fagel na kaisi juru nga kanyidi alan kile kain aliyenge osoges ka bara mustir osoges ka kibora na borofatai bara Isa Ibrahim Osman osoges ka bara taurufugo osoges kibora na borofatai osoges ka bara Muhammad Sharif osoges kibora na borofatai bara Komoro Sefu osoges ka kibora na borofatai bar nga nyedingi donga kanyal ine bago kibora na borofatai bar nga nyedingi donga kanni iding ne kisurin kan osoges ka bara aljana jaro bara Tiriamba, osoges ka bara Tiriamba ki bara na borofatai duigis ka bara Tiriamba osoges ka bara wede Tehran osoges ka bara wede Tehran donga ke
1: ni iding ne kisurin kan
0: osoges ka bara aljana jaro bara osoges ka bara Tiriamba ki bara na borofatai duigis ka bara Tiriamba osoges ka bara wede Tehran osoges ka bara wede Tehran donga ke
1: ni iding ne kisurin kan
0: osoges ka bara aljana jaro bara osoges ka osoges ka kibora na borofatai donga ke kanni alandain olondie le fagel inelang osoy nyeddin barnga albago osoges ka nyeddin alang kainas kaididi nas kain surngasi roga fugo kaw idine kisurin kan do akeba isenyingi abaki kambanas dain sursi kanyingi elay ngungi nasurnga donga kanni osoges ka bara izeddin adam osoges ka kibora na borofatai bara izeddin adam dogi donga kanni songa aljel na jago bara izeddin tuigis ka widi osoy kibora na borofatai donga ge kanni bara Abu Nuren osoges ka babu Abu Nuren Abdallah donga ge kanni Abu Nuren Abdallah kibora na borofatai donga ge songa kanni lobi lo alji jang alan taraz jang osoges ka bar nga nyedding albel na bago alan innen kainas kaididi den darale kibora na borofatai innama yanga na do banugi na corona ko na den tombol kelkam na makenya na den berta mun kago

wasai ki borai na borafatai ososkau a dai majiran bayin bungana lompi deruru manleja na inelan kwa a na kileyen kain a na kain mara ki turule tari asin kau ba na osoges kau dai orde kwa barga nyedding albel na bago bara osoges kau bara adam bakar samira bakar osoges kau ki borai na borafatai bara satule sada tulle osoges kau ki borai na borafatai bara satule ki dogi donga kanni barga nyedding albel na bago osoges kau e ina kel na dembera awle keri kikinkan a bera aw na mes imbeleng aljigenga kwakan jigenga kidima en jamming kasi aisa kwa aisa istamira kwa wala kwa aisa kigidia indin dale ina jirsing na jawngiri na nagarin si lo men jaw albaye ines innimpia ne din kilman dio duelas jayngari mingeren alye ines innimpia na marragal kuronsi du jawngi jayng na jotoyng alan kilasis giw na karrajawi alan giw si na karrajawi na jawngini na nkaw jamming kasi aisa yejige kasi aisa yejige na jayngkerrek na jirsing na tariya jawba inelan kama na mashaku ajaw na den fi lakem egal na den fi lal nike ne ji reduo ngina jawigel allongo la ba den fi ama duor re jawi a jiken kan ko asin jaimba e ina kel nen digisi karo al den awol ay beleng inen ay gis jimil ale njami ngai sa jiki gidia walaila jisi gis stamiren kawe na jigal ki la duo berel zatu algi jijigiti zatu na baye to en ujije na kuro janni zatu alang illeri ninje ngayi nenen kam ore kwa ngayi nenen kam todik asa kindi kikense ga kirsen todik asa kindi na dai mburu illa so dani mburu la linal gri fashir asa kindi na squad dingal danga kawingi kendo mo kwa ore kwa kidiem bugi alkwa in kawe der kirongi di alake ba abonga na deiva na dogola al barang neskien barngale bare hilla fugo al lo bajle kin